0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: You are currently tuned in pa rin sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes. And this is DJ Frankie sa aking programang Good Vibes Morning, ang nag-iisa at original na Good Vibes Morning tuwing umaga. Gusto nyo yun? At syempre mga ka-vibes, 8:03 a.m. on the clock. And today is Friday, happy weekend na agad mga ka-vibes. Uy, tapusin nyo na yan before lunch para pagdating ng Friday ng afternoon. Ano ka na agad? Weekend ka na agad. Tapos hanggang Sunday ng gabi yung weekend mo. Kaya if may ano ka to do or may mga task ka sa office mo, ay tapusin mo na agad yan para makapag-family time ka all over this weekend. And syempre kasama natin na dito na tayo sa ating Good Vibes Balitaktakan. Good Vibes Morning, DJ Joey Boy.
2: Oh yeah, Good Vibes Morning, DJ Frankie. Thank God it's Friday!
1: Oh, happy Friday. Ang ganda ng weather. Kamusta dyan sa Batangas City?
2: Oo, maganda ang weather. Kanina medyo kumulimlim, DJ Frankie, ano? Pero ngayon ay mainit na ang araw at nakikita ko na ang aking kapitbahay na nagsasampay.
1: Ayan!
2: Oo.
1: Paalala rin sa ating mga ka-vibes, no? Isampay nyo na, baka makulub na naman. At pagdating ng hapon ay talaga nga namang namamasa ang ulan. At yan, sampay na natin mga ka-vibes. At other than that, DJ Joy Boy, kamusta ang lagay ng panahon? Buong Pilipinas.
2: Oo, medyo madaming update at madaming nangyayari sa panahon natin. Hindi lang sa politika, DJ Frankie, hindi lang sa ating buhay maging ang panahon, mga kabayes, ano, ay maraming nangyayari. Una dyan, ay mayroon pong napataang low pressure area. Ito naman ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, DJ Frankie. At ayon sa PAGASA ay hindi o mababa pa ang posibilidad na ito ay maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Hindi pa yan nakaka-apekto sa ating lugar, pero merong buntot kasi itong low pressure area na ito, DJ Frankie, na nakaka-apekto sa Visayas at sa Palawan, sa probinsya ng Palawan. Okay, so dahil po dyan ay makakaranas po ang Visayas at ang Palawan ng manakanakang pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Bukod sa low pressure area ay mayroon din pong intertropical convergence zone dyan sa bahagi ng Visayas at Palawan at maging sa Mindanao. Ito naman, DJ Frankie, yung pagbabanggaan ng mainit at malamig na hangin dahil nga tayo ay nasa transition period. Ano, nasa monsoon break tayo at nagsishift na yung ating hangin pa papuntang habagat, papuntang Amihan rather, ay nagkakaroon po ng intertropical convergence zone. Dahil po dyan ay magkakaroon po ng isolated rain showers at thunderstorms sa bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora na bahagi rin ng northeasterly wind flow. Yun ang ilan sa mga kaganapan, DJ Frankie. Pero dito sa atin sa Northern Luzon, sa Central Luzon at sa ibang bahagi pa ng Luzon, kabilang ang Metro Manila at Southern Luzon, ay may isolated rain showers and thunderstorms na maaaring maranasan dahil po yan sa localized thunderstorms.
1: Yes, at DJ Joey Boy, pasadahan na rin natin since sa lagay ng panahon ng ating pinag-uusapan. Ano nangyari din sa Friato Magmatic? Ang laki ng pagputok ng Bulkang Taal. Ito pa ay katulad ng dati o hindi naman ano, kasi hindi kami naapektuhan eh. Pero malakas.
2: Actually, ang Friato Magmatic, medyo may kalakasan ito, DJ Frankie. Kung mapapanood ang ating mga ka-vibes yung video, talagang kita. Dahil ito ay pasado alas 6 ng gabi, madilim na yung DJ Frankie. Kita natin yung talagang kulay pula, yung usok na umangat at nag-generate din ito ng mga kulog at kidlat. Dahil doon sa Friato Magmatic na iyon. At mataas ang ibinog ganito, nasa 1,200 meters mula sa bunganga ng bulkan. At nag-trigger nga ito, DJ Frankie, ng preventive evacuation sa mga kalapit na bayan na nakapalibot dyan sa Taal Volcano.
1: Yes.
2: Particular dito sa Agoncillo, Batangas, kung saan nung pumutok ito ay agad na naglunsan ng precautionary evacuation ang mga residente sa pangungunayan ng lokal na pamahalaan ng Agoncillo at katulong ang iba't ibang ahensya tulad ng DRRMO at MSWDO. Sa ngayon ay hindi pa natin na wala pang update, DJ Frankie, na inilalabas ang Agoncillo Batangas LGU kung nakauwi na ba sa kanilang mga tahanan. Pero sa pinakahuling impormasyon na meron tayo, ang mga lumikas ay pansamantalang tumigil doon sa Pagcor Social Civic Center at ang iba naman ay doon sa tahanan ng kanilang mga kamag-anak na malayo sa Taal Volcano Island.
1: Yun, so mga ka-vibes, ingat po tayo. And of course, yun nga sa Agoncillo, nilikas yung iba na sa low-lying areas and asahan po yung mga ashfall. Siyempre, nililipad din yan ng hangin, ano, DJ Joey Boy. At mag-ingat po, lalo na po sa may mga existing lung condition, yung mga hinihika. So watch out po, especially sa mga bata na at saka sa matatanda na binabantayan na pasuotin natin sila ng face mask or if papasok sa school kasi wala naman naganap na suspension, if papasok lalabas ng bahay, papasok sa school ay lagyan ng face mask kung malapit dyan sa lugar. But anyway, other than dyan sa mga natural happenings natin, mga phenomenon, El Niño pa rin, ano, DJ Joey Boy, at mga tips natin, mga forecast natin dyan, tulad ng sabi ni DJ Joey Boy noong nakaraang araw, hindi naman gaano maapektuhan din sa atin sa Batangas. Kaso lang ay sa ibang lugar ay sobrang apektado nga po at mag-imbak ng enough lamang na tubig. Pag umuulan po, if meron kayong mga drum para pandilig na rin ang halaman nyo, yun lang best practice na iisip ko, no, DJ Joey Boy. Share natin sa ating mga ka-vibes kasi sa amin ganun eh. Pag naulan, iniimbak ang tubig or magkaroon kayo ng ano, yung rainwater collecting system, yung ano, yung rain collection system sa inyong mga bahay kasi yung water na yon sobrang healthy nun pang dilig ng halaman. Or kaya naman sa ibang bahay, kunwari maglilinis ka sa labas ng bahay mo or kung malinis yung na-collect mong rainwater, pwede yan ipanlaba, DJ Joey Boy, ano? And maraming use yan, maraming use. Paligo mo na rin, ang lamig yan. At, DJ Joey Boy, share tayo isang best practice lamang para nga dito sa El Niño sa mga natural phenomenon nangyayari sa ating mundo.
2: Siguro share natin, DJ Frankie, yung inilabas kasi nagkaroon din ng abiso at naglabas din ng paghahanda sa Super El Niño ang Office of the City Environment and Natural Resources din sa Batangas City. At ayon sa kanila ay nagbigay nga sila ng mga advisory. Sa halimbawa sa tubig, dahil nga El Niño ito ay makakaranas tayo ng kakulangan ng tubig, ay inaabisuhan yung mga taga Batangas City na mag-ipon ng 1 hanggang 2 araw na supply ng tubig sa malinis at siguraduhin may takip po ang inyong lalagyan. Ano, baka tayo ay nag-imbaka ay wala namang takip. Tayo ngayon nakapag-ipon ng tubig, pati ho dengue ating naipon. Ano, kaya ho, siguraduhin na may takip. Tapos kung sakali ho ang ating mga gripo, hindi ho kuryente lamang, ano, dahil this time since tubig ang ating pinag-uusapan, pwede rin ho nating tingnan ang ating mga tubo o gripo, make sure na walang leak, at kung tumutulo na ay palitan na agad at ayusin ito. Gamitin din po yung mga pinaghugasan ng gulay o labada bilang pang flush o pang linis nga ng tubig, pandilig ng halaman. Pagpatak naman sa pagkain, mga ka-vibes, ay unti-unti daw po tayong mag-stock ng mga pagkain tulad ng bigas, mga dilata or mga oatmeal. Iwasan din po natin yung panic buying. Alam naman po natin na sa panahon ngayon, siguro kapag nakikinig tayo ng radyo, ng balita o nanonood ng mga telebisyon, ay malimit mabanggit yung kakulangan ng supply or yung mga ibang tao ay nagpa-panic buying. Huwag po nating gayarin sila. Bumili lamang po tayo ng sapat. At alternatibo nga po, katulad ng na-share namin ni DJ Frankie noong mga nakaraang araw, magtanim din po tayo kung tayo ay may kakayanan, ano, o may space o may lupain, magtanim ng mga alternative katulad ng kamote, gabi o kangkong kung mayroon pang espasyo.
1: Yes, and other than that, no, sa panahon natin, mag-ingat palagi, drink lots of water, and syempre yung mga, kunwari yung mga food nyo sa bahay, ayos pa ba yung stock, or if lagi kayo namamalengke, tingnan din yung mga presyo, kasi may iba, mga nagmamahal din, yung kayo na lang ang hindi nagmamahalan. Ay, iba pala yun. Iba pala yun, DJ Joey Boy. And talent tayo dito sa... ano? Talent... Talent tayo dito sa global news na to. Actually, si ex-president Rodrigo Duterte, i-declare na po na may kakayahan na siyang humarap sa mga pagdinig sa ICC pre-trial hearing pa lang naman. So, nakatakda yung simulan sa November 30, DJ Joy Boy. Ano pang karagdagan nating informasyon dyan?
2: Oo, dahil ganito mga nakaraang panahon, DJ Frankie, parang ang sabi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na baka daw hindi nakayanin ng dating Pangulo ang trial dahil nga sa kanyang edad, sa kanyang kalagayan, dahil po dyan ay nagsagawa ho ng mga pagtataya ano, at pag-examine ang taga-ICC at kinumpirma nga po ng trial chamber 3 ng ICC na may kakayahan daw po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumahok sa mga pagdinigaw na ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Batay po sa inilabas na impormasyon ng korte, ay nasigihan DJ Frankie yung mahistrado sa naging pagsusuri niya ng mga eksperto maging yung mga ebidensyang isumite hinggil sa kakayanan ng Pangulo na humarap sa pagdinig. Tama ka, November 30 nga po ang nakatakdang pagsisimula at habang naghahanda ang ICC registry ay kinakailangan pong dumalo personal ni Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga paghahandang ito. At desisyong ito, DJ Frankie, ay inilabas pa noong October 8 at sabi nga ng Trial Chamber 3 na kaya na nga ni Pangulong Duterte na gamitin ang kanyang mga karapatan bilang akusado at makilahok sa paglilitis. Nilinaw din, DJ Frankie, ng ICC na ang paglilitis ay magsisimula hindi lamang... ito ay paglilitis na, no? Hindi lamang siya isang parang hearing or pagdinig. Ito ay talagang trial na. At formal lang simula ng paglilitis, DJ Frank.
1: Yes, and ayun mga ka-vibes, update lamang sa inyo ha. At para aware, updated, and informed tayo sa mga kaganapan. So punta naman tayo, DJ Joy Boy, sa turismo. Paborito natin pag-usapan to. Kasi dito sa Romblon, 7 panukala sa pagpapaunlad ng turismo sa Romblon ay aprobado na ng House Committee on Tourism. Pero pag-uusapan pa yan sa mga succeeding hearing nila. At ito, DJ Joy Boy, actually Romblon ay isa sa target kong puntahan by next year, early next year, ano? At sabi mo, isasama mo ako. Char lang. DJ Joy Boy, ano tong pitong panukalang to? Ang ganda kanina, nabasa natin sa balita.
2: Oo, madami-dami ito, DJ Frankie. At ito nga ay parang in time sa mga nangyayari dyan sa lalawigan ng Romblon. Kasi alam naman natin, ay bahagi na yan natin sa ating mga ka-vibes na medyo nakakaharap nga po ang Romblon sa iba't ibang usapin pagdating sa kalikasan at sa ecosystem. Ay dahil ho dyan ay nagkaroon ho ng 7 panukala para nga po mapangalagaan ng kalikasan dyan sa Romblon. Ayon po sa Philippine Information Agency, kabilang sa mga panukala ay yung House Bill number 4026. Ito ay yung magdedeklara sa bayan ng Concepcion bilang tourism development area. Meron ding House Bill number 4027 na magtatatag naman sa bayan ng Banto ng bilang ecotourism and heritage destination. Sa kabilang banda, ang Bill number 4229, ito po ay nagdedeklara o naglalayong ideklara ang buong lalawigan ng Romblon bilang isang tourism destination. Bakit po? Dahil ho dyan sa San Agustin, meron ho dyang maraming attraction sa bayan at dahil ho dyan maraming attraction ay 3 ang ipinasa at ang naistinggin yung House Bill number 4428 para sa Blue Hole Underwater Park. Ito yung DJ Frankie, ang isa sa pinakamalinaw at pinakamalinis na underwater park sa Pilipinas. Meron ding Ruins of Cota o mas kilala bilang La Fuerza de Gintinggian. May House Bill number 4429 na ginawa para dyan at 4430 na House Bill number naman para sa Gorda Point Lighthouse. Meron ding isang panukala, DJ Frankie, yung House Bill number 9299. Ito naman ay naglalayong ideklara ang bayan ng Calatrava bilang isang tourism destination. So, wow. Yan yung mga House Bill numbers na sisikapin at itingnan ng mga mambabatas sa pagpatak sa usapin ng ekonomiya at ecotourism sa lalawigan ng Romblon.
1: Yan, grabe sa Romblon, sobrang ganda ng ano.

0: support natin yung mga ganito and sana maipatupad. Napatupad na ba, DJ Joyboy, o ipapatupad pa lang?
1: Ito ay ongoing, DJ Frankie. Yung pag-aproba ng komite, ito ay bahagi pa lamang ng paggagawa ng batas. So, hindi pa siya totally na isa sa batas. Kapag nadinig ito ng mga mambabatas, then pagbobotohan iyan at dadaan sa iba't ibang reading ng kamera para maipatupad.
0: Yes, so mga ka-vibes, ang para po sa ano, hindi natin alam ano, ang Romblon po ay nasa gitna ng diba, Luzon and Visayas, also known as ano siya, Marble Capital of the Philippines, kasi po sobrang rich ng natural deposits nito. Yung mga local marble tsaka yung mga sobrang white beaches, white sand beach. Tapos, ano, grabe, recently na awardan po muli ang Pilipinas bilang top diving spot in the world. And Romblon is one of the most beautiful na diving spot dito sa Pilipinas. Kumbaga top tier ang ano niya, ang category niya. And marami dito ng ano, pang bakasyonan, if you want to experience nature on another, parang on a different level, talagang dito sa Romblon. Punta tayo dito, DJ Joyboy. Ang Travelworthy PH ba may tour dito?
1: Actually, meron, DJ Frankie, kung gusto pumunta ng ating mga ka-vibes dyan sa Romblon, may pwedeng mag-organize ang Travelworthy PH ng package para sa kanila.
0: Customize to, DJ Joyboy.
1: Oo. Sabihin niyo lang sa Travelworthy PH yung inyong mga activities na gustong ma-experience dyan. At handa po silang mag-gumawa ng package para sa inyo. At ang kagandahan dito, DJ Frankie, dahil tayo narito sa lalawigan ng Batangas, ang Romblon ay one boat away. Masasabi kong one ride away lamang. Ano, pag kayo ay sumakay dyan sa Batangas Port ng barko, ano, ayan ho, ay diretso na dyan sa isla ng Romblon. May tatlo to ang isla ng Romblon, DJ Frankie. Merong Romblon Romblon, mayroong Sibuyan Island, at mayroong ding Odjongan. Or mayroon pang sa Lagustin. Eh. Parang tatlong main islands yan. At lahat ng yan ay pwede mong puntahan sa pamamagitan lamang ng pagsakay dyan sa Batangas Port.
0: Oo, grabe. Tinitingnan natin ngayon yung ano, yung map niya. Pero other than that, ay yung coastal areas nito, parang mga cove yung itsura. Parang Italy or Greece yung itsura niya. Pero super healthy ng nature dito, and experience natin siya, mga ka-vibes. And anyway, supportahan natin yung mga house bill na sinusulong na ngayon, and sana maisabatas na siya. Ano, DJ Joey Boy, magandang bagay ito. And talon tayo sa isang good news. Yung water level sa Laguna, Dubai, though hindi masyadong good news, bumaba na siya matapos mahigit ang isang buwan. Pero ang malungkot doon, ang Laguna, Dubai ay considered as ano, parang malaking septic tank daw ang nagiging itsura na niya. Ganun na yung health niya ngayon. Ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy?
1: Oo, nakakalukot actually, DJ Frankie, yung impormasyon yan. Dahil syempre, alam naman natin na ang Laguna, Dubai ay isa sa tahanan ng mga fish cages. Ano? So ginagamit yan hindi lang bilang imbaka ng mga tubig baha. At ito ay may, ang alam ko, DJ Frankie, yung kinukunan din ito ng mga tubig ng mga water districts, ano, ng mga water concessionaire para pan-supply sa tubig dyan sa Metro Manila, sa Laguna, at sa mga karatig na probinsya. Pero dahil nga sa kalidad ng tubig, paminsan-minsan ay hindi na nagiging ano ito, hindi na nagiging usable. At tuloy-tuloy naman, alam naman natin na tuloy-tuloy ang pamahalaan kasakatawa nga ang Laguna Lake Development Authority para mapangalagaan at maisalba ang Laguna, Dubai, ay sana itulungan din natin ang mga ahensyang ito. Sabi nga natin ay hindi lang naman ito magagawa ng isang organisasyon o ng isang tao. Ano, ito ay collective effort. So kung ang atin pong gobyerno, lalo na doon sa mga kababayan natin na katiradyaan sa paligid ng Laguna, Dubai, ay kung nakikita ko ninyo ang effort ng gobyerno na nililinis ang Laguna, Dubai, sana ho tayo ay tumulong din. Ano, at sana ay maging kasangkapan tayo sa pagtulong na mapalinis at mapangalagaan ito at hindi maging dagdag lamang problema ng gobyerno.
0: Ayan. Thank you, DJ Joy Boy, sa mga informasyon na yan. Pero ito muna, mga ka-vibes. Mag-short break muna tayo. Babalik muli tayo. Pag-uusapan natin yung andaming nakawan sa mga establishmento. Ano ba yan, DJ Joy Boy? 77 days to go bago magpasko. Ay, mamaya, pagbalik natin, pag-usapan natin yan. At ito na muna ang kaunting commercials, mga ka-vibes. At babalik muli ang Good Vibes. Balitaktakan with DJ Frankie and DJ Joy Boy.
2: G99.9, your good vibes.
3: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linom na. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: GV99.9.
0: Nagbabalik muli sa ating Good Vibes Morning at tulad ng sinabi natin kanina, pag-uusapan natin since 77 days to go bago magpasko. DJ Joey Boy, meron na namang hold up anong nangyari dito sa pawn shop sa Santa Rosa, sa City Laguna naman. Ako, mahigit 10 million na halaga ang nanghalahas. Ang nakuha din eh. So DJ Joey Boy, pwede bang may information pa ba tayo dyan? At abiso na lamang sa mga establishmento, pati sa kapakanan ng mga empleyado. Ano masasabi natin dyan?
1: Correct. Naku, malaki-laki ito, DJ Frankie. 10 million pesos worth ng alahas at cash ang natangay, DJ Frankie. At ang nakakatakot nito ay nangyayari ito. Yung nga, tuloy na sabi mo, malapit ang Kapaskuhan. Naku, for sure, labas na naman ang mga kawatan, ang iba't ibang modus para magpera ang mga taong ito. Ang nangyari dito, DJ Frankie, naghahanda na yung mga empleyado para magsara.
0: Oo nga.
1: Tapos ay parang nag-audit na sila. Oo, eh biglang pumasok daw yung dalawang armadong suspect. At dahil nga ito ay armado, ay walang nagawa ho ang mga empleyado. At ayon pa sa impormasyon na binahagi ng isa sa mga staff, sila daw ay ikinulong umano sa loob ng staff room habang isinasagawa yung pangunguling bata doon sa... doon sa sa pawn shop na ito.
0: Mm-mm. So yun mga ka-vibes, abiso lamang po sa mga establishmento at lalo na yung mga pawn shop na ganito, talagang kumikinang yan sa mga kawatan at sa mga kawatan, baka may nakikinig sa atin sa radyo. Huwag naman ganon, lumaban tayo ng patas, ang laking bagay nito, mga pinaghihirapan ng ibang tao tapos kukuhanin lang. Let's hope and pray, may hope naman mga ka-vibes na tayo makakaahon din, pero laban tayo ng patas mga ka-vibes at iwasan natin yung mga ganito. And ayan, mga CCTV natin, yung siguro magkaroon ng alert system kapag may ganito sa isang establishmento, and i-orient natin yung mga empleyado natin whether food stall lang na maliit tas may-ari ka ng isang food stall, so i-orient mo sila what to do pag ganun ang nangyari para lang din may safety procedure or umattend tayo I don't know if may mga seminars na ganito ang palunsad ang PNP natin, pero I know meron yung mga safety procedure what to do pag ganito, kunwari hindi lamang sa earthquake, sa fire, sa mga yung evacuation drill, meron din sana sa mga security, kasi nowadays yung security nga natin even sa schools ay deliks na DJ Joy Boy, deliks na. But anyway, ay pinapaalalahanan natin kayo mga ka-vibes, since darating na ang Kapaskuhan, ay dapat mas alert tayo. And alam natin yung mga gagawin sa ganitong pagkakataon. Anyway, marami nangyayari sa ating panahon ngayon, October, and sunod-sunod na yan by the end of October. No, DJ Joy Boy, mga Thanksgiving party, mga Christmas party, kung ano-ano pang party. O, bati ka na, DJ Joy Boy, baka may mag-i-invite pa sa iyong mga party.
1: Party-party. Naku, kung kailangan nyo ng host sa inyong mga party, pwede host DJ Joy Boy. Sabi ko sa iyo papasok natin yan. Maraming salamat, DJ Frankie. Uy, mga ka-vibes, ha? Dahil ngayon ay Friday, abay bukas, Sabado ho, tayo ho'y magsama-sama sa radio program ni DJ Joey Boy. Yo! Ang Sabado Ganado, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon mga ka-vibes. Kung family day ninyo bukas, ay hayaan po ninyong bahaginan ko kayo ng good vibes sa inyong Sabado. At tayo po ay magsama-sama bukas.
0: DJ Frank. Sama-sama bukas. DJ Joy Boy, pag nag-birthday ako at may handaan, ikaw ang host. Ganon. Pwede ba yun?
1: Basta may lumpia. Pwede na.
0: Lumpia at spaghetti. Ganon. Tapos fried chicken na nanigas na. Di pala. Joke lang, mga ka-vibes. And anyway, ayan na mga ka-vibes. Tutok tayo sa ating good vibes ngayong umaga. And once again, tapusin nyo na yung things to do nyo para family time na. Umalis na kayo dyan sa work nyo. Pala. Hanggang 8 hours pala yan. At Friday ngayon. Thank God it's Friday. And happy weekend sa ating mga ka-vibes. Hindi pa nagtatapos. For now, baliktugtugan ulit tayo. Dahil party ang ating pinagtapusan. Magsayawan by VST and Company. Once again, my name is DJ Frankie. Kasama natin sa kabilang linya, si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV 99.9.
10: Yoy! Good vibes!
11: You are listening to Good Vibes Morning with PJ Frankie.

0: Thou shalt know she can't love
1: you. GB99.9, your good vibes.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

0: Payag ka, ikay magaling kumanta.
1: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
0: Pero, bulol ka.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Hello? Sa GB99 po ba ito?
5: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
7: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:34 ng umaga. At syempre, welcome pa rin la... Well, ano daw? Kaya ba today? Ulit. Welcome pa rin dito sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, dahil nga po alas 9 na ng umaga, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. At syempre po mga ka-vibes, inyo na hong nakakasama ang pinaka-sweet. May paanghang doon, oo. Ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo, ito po si DJ Honey. At mga ka-vibes, oo, ito na. Tayo po ay ano, magkakasama-sama hanggang mamayang alauna po ng hapon. Opo, simula sa mga oras na ito hanggang mamayang alauna ng hapon. Kaya mga ka-vibes, samahan nyo na po ako. Huwag nyo nang patayin ang inyong mga radyo. Huwag nyo nang ilipat yan. Kapag ginalaw nyo yung mga radyo nyo, sigihan nyo, masisira yan talaga, oo. Pero isang magandang morning muna po and happy Friday na po sa inyong lahat. No, finally, dito na ho tayo sa huling araw ng huling pagpasok ho natin. Maliban na lang kung kayo ho ay may pasok pa bukas. Oo, pasensyahan na po tayo. Opo, kami ho ay mauuna na nga magpahinga. O, kami muna nga, mauuna kami nga magliwaliw. Oo, pero yung mga pasok bukas, pasensya na ho kayo. Sipagsibagi ho muna, oo. Pero again, mga vibes, no? Hanggang alauna ho tayo na magkakasama-sama. Kaya sa apat na oras ho na iyon, kung ikaw ay may pabati, may pa-shoutout, may nais kang batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, pwedeng-pwede kang mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At syempre po mga ka-vibes, ang ating Facebook page, GV99.9 FM. Opo, kayo dyan na yan, no? Magtungo maya-maya lamang. Oo, at tayo po ay magla-live sa ating Facebook page. At syempre mga ka-vibes, no? Kung kayo rin po ay nakasakay sa pampublikong transportasyon na nakikinig ngayon sa ating programa, sa ating istasyon, naku mga ka-vibes, pwede ka pa rin makapakinig kahit kay bumaba na dyan. O, bumaba ka na, tapos sa cellphone ka na yung makinig. Oo, i-search nyo lamang sa inyong mga browser, gv999.live, ano daw? Live? gv999.live. O, di kaya naman po magtungo sa Facebook page, nandoon po yung link para sa ating online live streaming. Mga ka-vibes, iintayin ni DJ Honey ang inyong mga pabati today, ha? Iintayin ko lahat ng inyong mga mensahe. Mamaya ko yan babasahin on air. At syempre mga ka-vibes, yung ating katanungan sa araw na ito, mamaya ko na rin sasabihin sa inyo. Kaya samahan nyo na ako at intayin nyo ang aking muling pagbabalik. Wah! Takambak yarn! Pero sana po lahat na mga nakikinig ngayon dyan.

0: Yung mga nakikinig simula kanina pang morning, magdamagang walang patayan ang kanyang pakikinig dito. Pasensya na naman. Ay maraming salamat po, ano. At syempre mga ka-vibes, yung makakatunin lang, opo, ay makinig na sa ating programa. Ay siya, tayo po ay magbalik tugtugan muna. 9:39 ang umagang oras sa buong Pilipinas. Ito mo ng isang upbeat song at OPM na ibibigay ko muna sa inyo habang iniintay niyo po ako. Here's Ale by Bloomfields. Okay, muli ako po ay magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV 99.9.
1: Isang araw,
0: your good vibes.
1: Manu-

0: recipe. There you have it, mga ka-vibes. Something from Sarah G. Kaibigan mo. 9:51 in the morning. Ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kuwentuhan. At syempre, ito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Ano pala nila? Kausap, kausap? Kasama niya pala dito si ano, si Yeng. Oo, sorry na. Uy, mga ka-vibes, ngayong araw ho ng Biyernes, di ba, usually, kapag araw ng Biyernes, yung magsasabado na, magwi-weekend na, ano, madalas magkayayaan ho tayong magkakaibigan, tayong magtotropa, na lumabas, gumimik, magkita-kita, 'di ba? Magkamustahan, magkape, no? Sa panahon ngayon, ang uso ay kape. O magkape, 'di ba? Kaya mga ka-vibes, oo, dahil ngayon ngay araw na Friday, bukod sa gusto kong itanong kung anong balak nyo ngayong mamayang gabi, oo. Kasi ano, masarap gumimik. Hindi naman yung totally gimmick na iinom ka ng iinom. Kumbaga yung term lang na gimmick ay pagkatapos ng trabaho ay may pupuntahan tayo na ibang lugar, tatambay, makikipagkwentuhan, makikipagchismisan. Diba isa kasi yung paraan na tayo po ay ano, makapag, alam mo yon, magkameron ho tayo ng kaalaman ulit. Opo, makamusta natin yung ating mga friends. Kaya ngayong araw ng Friday, tanong ni DJ Honey sa inyo ha. Sa panahon natin ngayon, oo, ngayong 2026 mga ka-vibes, okay lang ba na wala kang kaibigan? Normal ba na wala kang kaibigan? O, mga ka-vibes, yung mga walang kaibigan dyan. O, yung mga walang friends dyan. O, ano yung mga kasagutan nyo? At yung mga tropa din. Diba? Ano naman ang inyong pananaw patungkol dito? Sa lahat po ng mga gustong sumagot dyan, makipagkwentuhan patungkol sa ating tanong of the day, ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At syempre ang ating Facebook page po, GV99.9FM. Opo, pwede kayo dyan mag-message mga ka-vibes, no? At huwag nyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. At ang atin naman pong online live streaming para po ikaw ay kahit nasaan ka man, ikaw man ay naglalaba, nasa trabaho, naka-duty, gusto mo pa rin makinig ng radyo ng ating kwentuhan at mga tugtugan, eh search na lamang po sa inyong mga browser, gv999.live. O di kaya naman po, yung link po niyan ha ay nasa ating Facebook page. Isang click nyo lang, opo, ay mapapadpad na agad kayo sa ating online live streaming. Pero mga ka-vibes, kung tatanungin muna si DJ Honey, sa akin okay lang. Hindi naman kasi ako dumedepende rin sa ibang tao. Kahapon nga mga ka-vibes, no, nag-solo date na naman ako. Pero wait lang, bago ko ikwento sa inyo, makikilambing naman ng ating Facebook page po. I-search nyo lang sa Facebook. I-type nyo lamang, DJ Honey. Honey, alam nyo na yon, yung pulot. Ganun yung spelling nun. Diba mga ka-vibes, alam nyo, sa panahon po kasi ngayon, ang hirap kasi minsan talagang makipag-socialize. Isa ako dun sa hirap na, oo. Simula kasi nung pandemic, parang syempre hindi nakakalabas. Tapos nadala ko na hanggang sa ngayong taon. Kaya tanong ko lang sa inyo, okay lang ba na walang kaibigan? Para sa akin kasi okay lang. Pero may friends ako ha. Baka sabihin nyo naman yan. Sama kasi ng ugali mo DJ Honey, kaya wala kang kaibigan. Diba? Maraming mga kanya-kanya tayong reason kung bakit ayaw na nating sumama sa ating mga kaibigan. For sure, iba sa inyo, no, may mga traiduran pa na nangyari. Oo, tingnan natin kung saan patungo itong pag-uusapan natin ngayong araw. Again, ang ating pong hotline number po ay 0926-079-8708. At At syempre mga ka-vibes, speaking of ano, kaibigan at kamustahan, naku, kamusta ho ang ating mga kababayan dyan na malapit ho sa Taal Volcano. Oo, dahil nga kahapon ay medyo katakot-takot na naman ang nangyari dyan sa bulkan. Pero paalala muna ni DJ Honey, no, wag muna tayong magpanik. Opo, wag tayong magpanik. Bagkos tayo po ay mag-ready, maging alerto. And of course, no, wag nyo hong kalimutan na makinig sa mga balita, lalo na dito sa ating istasyon. O umantabay po sa mga alert at paalala ng ating mga otoridad. Mga ka-vibes, no, sa aking pagkakaalam, sa Agoncillo, Batangas, ay meron pong mga nasa evacuation center. So, shout out dun sa mayor nila, no. Nakalimutan ko yung pangalan ni mayor. Pasensya na po. Pero ano talaga eh, sanay na rin kasi talaga yung mga taga-Agoncillo sa mga ganyan na aktibidad ng bulkan. Kaya talagang konting buga lang, oo, konting usok lang talaga. Sila yung ready. Nung ako'y napadpad dyan sa Agoncillo, no, talagang parang yung Agoncillo na yung pinakamalapit, ha. Hindi ko lang sigurado din. Oo, kung lilibutin nyo po yung mga municipality at city po na nakapalibot sa Taal Lake or Taal Volcano, parang yung Agoncillo na po yung may pinakamalapit po sa Bulkang Taal. Kaya sana po yung mga taga-Agoncillo dyan, yung mga nakatira po malapit sa bulkan, nawa na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. At maging alerto lang po. Opo, hindi natin kailangan magpanik. Diba tayo naman mga Batanggenyo ay talaga namang matitikas, matatapang. Kayang-kaya natin yung malagpasan, diba? Tayong mga Batanggenyo, ang isa sa mga napuruhan, diba? Dahil nga nung sumabog ng Bulkang Taal, may pandemic din, diba? Yung pag-usngat ngayon, kayang-kaya natin yung malagpasan. Pero dito po at sa ating Facebook page ay may mensahe. Saglit, hindi ko mabuksan. Pero again mga ka-vibes, sa lahat ng mga nakikinig ngayon dyan, ang ating pong online streaming, ang ating hotline number, ang ating Facebook page po ay bukas na bukas para po sa ating mga ka-vibes na gusto hong magpabati ngayong oras. Ngayong araw. Si Sir Brian Belandres. Hi DJ Honey, you're so socially aware. Hello po Sir Brian. Good morning po. Kailangan natin yan. Oo. Good morning sa'yo at sa iyong family. Thank you so much po sa inyong laging pakikinig. Thank you so much. At sa ating mga ka-vibes, oo, ngayong araw ng Biyernes. Ako, kayo po yung mag-iingat, ha? Kayo ay, alam ko, marami kayong mga gustong gawin ngayong araw. Alam ko, marami kayong mga gustong puntahan. Pero dahil nga po tayo po ay medyo may kinakaharap pa rin krisis. Krisis sa langis na lahat ng mga bagay-bagay na sa paligid ay nagmamahal. Ewan ko, ba't ako hindi pa rin nagmamahal? Ako na lang po hindi nagmamahal. Hindi, ano po, kumbaga, pag-isipan ho natin sampung beses yung mga gusto nating mga bilhin at mga gastusin ngayong weekend. Sa mga ka-vibes, saksaktong alas 10 na ho ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Muli ho akong magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yarn.
6: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop Lasang quality, malapot, mainit, uploaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Uy, pare, magandang umaga.
2: Ah, pare, magandang umaga.
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
3: Ha, ayaw ka na.
4: Ala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: 77 days before Christmas. Lucky 7, lucky Christmas. Keep the luck going with GV99.9, your good vibes.

0: TV 99.9.
1: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
10: Vibes, 10:42 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre naman po, inyong pa rin hong nakakasama ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Ata, happy Friday! And good morning po sa lahat ng mga nakikinig dyan. Opo, sa kanika na lang mga radyo, sa sasakyan man yan, sa palengke, sa tambayan, kung saan man kayo nakatambay sa mga oras na ito. Happy Friday po sa inyong lahat. Uy, sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga pabati today, kung may mga nais kayong padalhan ng mensahe, o i-text nyo lamang po yan sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating naman hong Facebook page, opo, GV99.9 FM. Mamayang mga alas 11, ay, tama ba yung alas 11 ko? 11. Nakalimutan ko bigla eh. Mamayang alas 11 ng umaga, oo, ay tayo po ay live na dyan sa ating Facebook page. Dahil ngayong araw, ay may nagpadala na naman ho ng isang liham. Kaya nais ko hong basahin sa inyo mga ka-vibes ito. At kung sino man yon, di muna natin i-reveal kung sino yung nagpadala na yon. Ngayon pa lang nagpapasalamat na si DJ Honey na sa iyong pagpapadala ng mensahe. And of course, yung ating mga listeners ngayon, ang ating mga ka-vibes, kung may gusto rin ho kayong ipadala na mensahe, may gusto kayong iparating sa isang tao sa pamamagitan ng ating programa. Ako po talaga, oo. Ay, ikinalulugod ko. Ikinalulugod ko, mahal na prinsesa, na tanggapin ang iyong liham. Oh, di ba? Para naman kung ikaw ay nahihiya, kung ikaw ay wala kang lakas ng loob na sambitin at basahin or sabihin ang mga nais mong sabihin sa isang tao, edi sa pamamagitan ng radyo, sa pamamagitan ng ating programa, ay makakarating ang mensahe sa iyong nais paratingan. 10:45 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, yung ating mga kababayan ho dyan. Again, yung mga naapektuhan ho ng pag-usngat. Opo, kahagabi. Itong nga Bulkang Taal. Also especially yung mga residente ho na malapit sa Bulkang Taal, yung mga naambunan ng abo. Opo, dito ho sa Agoncillo, no? Sa may bandang Agoncillo, Batangas, ay mayroon? May itch ba doon talaga? Mayroon ho na mga residente ho ngayon na naglilinis ng kanika na lang mga bubong. Opo, para syempre, may mapanatiling buo ang kanilang bubong. Kasi mga ka-vibes, yung abo daw ho, yung ash, ay may masamang epekto po yan sa mga bubong. Nakakasira daw ho ng bubong. Kaya may mga residente ho ngayon na mga nagsisilinis ng kanika nilang mga bubong. At saka mga ka-vibes, no? Kung amoy asupre, kung iba ang pang-amoy, mabaho, lalong-lalo na yung mga malapit ho sa bulkan, eh huwag niyong kalimutan na magsuot ho ng mask. O, diba? Paalala po yan ni DJ Honey kasi syempre, sa hirap ho ng buhay ngayon, eh mainam ho na tayo po ay laging naghahanda. Naghahanda na panatilihing malusog ang ating pangangatawan, maiiwas na tayo po ay ma-ospital. Dahil napakamahal talaga magpa-ospital. Wala akong masabi. Parang hindi nakakasweet yun. Ang mahal ho talaga ngayon magpa-ospital, mga ka-vibes. Ano? Kaya kung maaari lang, lahat na lang tayo, lahat ng mga nakikinig, lahat ng tao sa mundo ay hindi magkaroon ng sakit. Alam nyo kagabi, mga ka-vibes, no? Tuwing gabi kasi, isa sa pampaantok ko, bukod sa pagbabasa. Bukod sa pagbabasa. Ba't may drum roll dyan? Eh, ang pag-scroll syempre sa TikTok, eh kapag gabi, parang yung algorithm ko, puro ano na, mga nakakaiyak na, at puro mga malulungkot na. So, hindi ko naiwasan na umiyak ko kagabi. Hagulgul talaga! Hagulgul to the highest level sa DJ Honey! Kasi natatakot ako na magkasakit. Yung sarili ko, yung family ko, at lahat ng mga mahal ko sa buhay, at mga taong malalapit sa akin, natatakot ako na magkameron sila ng sakit. Kasi bukod sa mahal po ang magpa-ospital, talagang ano eh, hindi lamang bulsa ang mauubos sa'yo. Ikaw ay posible na ma-drain, nakakapagod, magpabalik-balik sa ospital, nakakapagod na yung ibang mga gusto mo na dumalaw sa ospital, nakakapagod na abangan at intayin yung mga tao at malalapit mo na mga kamag-anak, nadalawin ka pero hindi dumadalaw. Diba nakakapagod yon? Tsaka syempre bukod pa yung mga iniinda mong sakit sa kaliwat kanan, sa harap man o sa likod ng iyong katawan, nakakapagod. Kaya mga ka-vibes, panalangin ni DJ Honey po, lahat ng mga nakikinig ngayon, lahat ng mga pamilya na mga nakikinig ngayon, ay gumaling na po. May mga nararamdaman ho kayo. At syempre, syempre hindi tayo magkasakit dahil mahal ang magkasakit. Pero syempre, binabati muna natin ang isang magandang morning, si Samino L. Merin. Good day po, DJ. Parang kulang po yan, Samino L. Merin. Kulang po ng pangalan ni DJ Honey at apelyido ni DJ Honey. Nakalimutan niyo po. Diba, sabi ko sa inyo, ang aking first name ay Honey. Ang aking surname ay Pretty. Oo, para DJ Honey Pretty. Paano ba yan? Ako lang magbubuhat ng sarili kong bangko. Dadamay ko ho kayo mata. Para naman hindi masyado nakakahiya naman. Pero mga ka-vibes, bukas na bukas pa rin ang ating hotline number sa inyong mga pagbati ngayong oras na ito hanggang mamaya hong alauna. Again, maya-maya lamang ay live na ho tayo sa Facebook. Abangan nyo po si DJ Honey. Samahan nyo po ako. I-search nyo lamang GV99.9 FM. Pero ikaw, kung nahihiya ka na mag-chat sa ating Facebook page, edi mag-text ka na lang kung ikaw ay may pabati ngayong araw. Mag-text lamang sa ating hotline number 0926-079-8708. Ayos siya mga ka-vibes, 10:51, 9 minutes na lamang bago sumapit ang 11 ng umaga. Magbaliktugtugan ho muna tayo. Muli ito po sa DJ Honey, ang inyong nakakasama hanggang mamayahong alauna ng hapon. Dito lamang po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: 99.9. Yoy, good vibes.
1: It is now 11 a.m. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzan Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwalaang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: GV99.9.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit? Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9. Your good vibes.
10: Nakaradyo ka pa ba?
11: Ipapagami!
10: DJ Yam lang sa kalam!
11: DJ Yam lang sa kalam!
12: DJ Yam lang sa kalam!
13: DJ Yam lang sa kalam!
14: Makijam with DJ Yam!
10: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Open na open po ang ating hotline number na 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating Facebook page, GB99.9 FM. At saka mga ka-vibes, ha, naka-live tayo ngayon sa ating Facebook page. I-search na lamang po ang GB99.9 FM. Mga ka-vibes, samahan nyo na ako sa Facebook Live. Sayang naman ang powder ko at blush on. So mga ka-vibes, sa mga oras po na ito, no, ay tayo po ay may babasahing letter na naman. Naku, ang ating letter sender po ay inaalay niya ito sa taong ng ghost sa kanya. Kaya mga ka-vibes, kung ikaw ay may experience ng ghosting, iniwan ka na lang bigla sa ere, samahan niya na si DJ Honey at baka po kayo ay makarelate sa ating kwento ngayong araw. Pero syempre, yung ating mga nakakasama ngayon sa ating Facebook Live, isang magandang morning na po sa inyong lahat at welcome na welcome po ang inyong mga pabati, ang inyong mga mensahe, no? Kaya i-comment nyo na po dyan sa ating Facebook Live ang inyong mga pabati, ang inyong mga questions for today. Pero syempre, bago pala tayo dumako sa ating letter o ngayong araw, ay ang tanong ni DJ Honey sa inyo po mga ka-vibes sa panahon ho natin ngayon, okay lang ba? Okay lang ba na wala tayong kaibigan? Okay lang ba o normal ba ito na wala po tayong mga tropa o kaibigan? Ang inyo po mga kasagutan ipadala sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating Facebook page po, no, GB99.9 FM, pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. Huwag nyo hong kalimutan din na i-like, i-follow at i-share ang ating Facebook Live. Hay nako mga ka-vibes, medyo alam niyo sa totoo lang nabibigatan ako. Nabibigatan saan? Nabibigatan ako na basahin itong letter na ito pero wala tayong magagawa, no. Ito ay padala ng ating letter sender na nais niya hong ipadala sa kanyang ex. Hindi ko masasabi na ex niya, eh. Ex situationship. Ganyan eh, yan yung mga uso ngayon eh. Pero mga ka-vibes, ngayong araw pala, kung hindi ako nagkakamali ay World Egg Day. Tama ba ako? World Egg Day today. Wait lang, i-search natin ha. Kasi baka magkamali si DJ Honey. Ayaw naman natin mag- Oo nga, tama. World Egg Day ho ngayon. At syempre mga ka-vibes, no, dahil ngayon nga po ay World Egg Day, araw ng mga itlog. Itlog ha, yung kinakain. Oo, World Egg Day is October 9, 2026. Mga ka-vibes, dahil nga po ano ngayon dito sa Batangas na andine ang Egg Basket of the Philippines. Opo, ang bayan ho ng San Jose. So mga ka-vibes, binabati natin ang ating mga egg farmers. No, yung mga may alagang manok. Diba? At saka nagtitinda o may farm ng itlog. Lalo-lalo na dyan sa San Jose. Opo, yan ang kanilang pangunahing kabuhayan. Kaya binabati natin ng isang magandang morning lahat po ng mga nakikinig dyan po sa ating kabayan sa ano sa San Jose, Batangas. Kaya mga ka-vibes, again, yung mga listeners po natin dyan sa radyo ay magtungo na po sa ating Facebook page dahil tayo po ay naka-live na po doon. Doon po tayo magkukwentuhan. Kaya kung ikaw ay may pabati ngayong oras na ito, no? Huwag ka na mahiya na ipadala iyon. Oo. Pero sa puntuhong ito, 11:39 na po ng umagang oras sa buong Pilipinas, atin na hong sisimulan ang ating pagbabasa ng isang liha mula po kay Tina.

Mga ka-vibes, itong open letter ay para kay Alex mula kay Tina. Dear Alex, hi Alex, kamusta ka na? Ako to, si Tina.

hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Ang dami ko kasing gustong itanong sa'yo, pero hanggang ngayon, wala akong nakuhang sagot. Alex, 8 buwan tayong nag-uusap. 8 buwan tayong nagkukwentuhan, naglalaan ng oras sa isa't isa. Siguro isama na rin natin, no? Yung paminsan-minsan na paglabas natin. Hindi man tayo naging opisyal, dumating ako sa puntong nahulog na ako sa'yo. Nasanay na akong kausap ka araw-araw. At nasanay akong kinukwentuhan ka ng mga nangyari sa buhay ko at naging bahagi ka na ng araw-araw kong routine. Aminado akong umasa ako. Alex, hindi ko alam kung pareho tayong nararamdaman pero dahil sa mga ginagawa mo at sa oras na inilaan mo sa akin, naisip kong baka may patutunguhan din ang kung ano man ang meron tayo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang nagbago ang lahat. Isang araw, napansin kong naging malamig ka na. Di na tulad na dati na lagi kang handang makinig sa mga kwento ko. Hindi na rin kita gaanong makausap. At noong una, inisip ko baka busy ka lang. Baka may pinagdadaanan ka. O baka kailangan mo lang ng oras para sa sarili mo. Kaya hinayaan muna kita. Pero habang tumatagal kasi, lalo kang lumalayo. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ka na talaga nagparamdam. Walang paliwanag, walang paalam, kahit isang mensahe para sabihin kung ano ang nangyari, wala talaga. At ang masakit, Alex, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit. May nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? O baka may iba ka na bang gustong makilala? O sadyang hindi mo na lang talaga ako gusto? Ang dami kong beses na tinanong ang sarili ko kung saan ba ako nagkulang. Binalikan ko yung mga huling pag-uusap natin. At inisip ko kung may hindi pa ako napansin? Minsan naiisip ko rin baka ako lang pala ang nagbigay ng kahulugan sa lahat ng yun. Alam mo, hindi naman kita masisisi kung nagbago yung nararamdaman mo. Hindi ko naman pwedeng pilitin ang isang taong mahalin ako o ipagpatuloy ang isang bagay na ayaw na niya. Pero sana, naging honest ka lang sa akin. Sana sinabi mo na ayaw mo na. Sana sinabi mo kung hindi mo na kayang ituloy kung ano man yung meron tayo. Masakit man. Pero at least, no? Alam ko kung saan ako lulugar. Hindi sana ako naiwan na naghihintay, nag-iisip at umaasang baka isang araw mag-message ka ulit at ipaliwanag ang lahat. Ang hirap pala kapag nawala ang isang tao. Ang hirap kapag bigla na lang walang paalam. Kasi hindi mo alam kung dapat ka bang umasa o kailangan mo ng bumitaw. Gusto mong mag-move on pero may parte sa'yo na naghihintay pa rin ng sagot. Walang buwan tayong nagkakilala. Hindi ko alam kung ganoon din ba ako kahalaga sa'yo nung panahong yon. Pero para sa akin,
Naging totoo yung nararamdaman ko. At hindi ako nagsisisi na nakilala kita, Alex. Ang masakit lang, hindi ko man lang nalaman kung paano at bakit natapos ang lahat. Pero siguro, kailangan ko ring tanggapin na may mga taong darating sa buhay natin na hindi natin makukuha ang lahat ng sagot sa kanila. May mga kwentong hindi nagkakaroon ng maayos na ending at may mga taong pinipiling umalis nang hindi man lang tayo binibigyan ng pagkakataong maintindihan kung bakit. Alex, kung sakaling marinig mo ang liham na ito, hindi ko naman hinihiling na bumalik ka. Hindi ko rin hinihiling na pilitin mong magkaroon ka ulit ng nararamdaman para sa akin. Gusto ko lang sanang malaman mo na sa 8 buwan na yon, naging sincere ako sa'yo. At sana kahit hindi mo kayang suklian yung nararamdaman ko, sana nire-respeto mo pa rin ako bilang taong nakilala at nakasama mo. Kasi hanggang sa ngayon, wala pa rin sagot. Pero ayoko ng habang buhay na hintayin yung paliwanag na baka hindi mo naman talaga kayang ibigay. Kaya ngayon, pipiliin ko na lang magpatuloy. Hindi dahil wala na akong nararamdaman, kundi dahil napapagod na akong maghanap ng sagot sa mga taong ikaw na lang naman ang makakasagot. Salamat sa 8 buwan, Alex. Salamat sa mga kwentuhan at sa mga panahong naging masaya ko dahil sa'yo. At kahit hindi naging tayo, sana dumating yung araw na maalala kita nang hindi na masakit. Ito na siguro ang paalam na hindi mo na ibigay sa akin, pero ako na ang magbibigay para sa sarili ko. Sana maging masaya ka, Alex. At sana sa susunod na may taong mahuhulog sa'yo, kahit hindi mo siya kayang saluhin, huwag mo naman siyang basta na lang bitawan ng walang paliwanag. Nagmamahal.

0: You are listening to DJ Honey on GB99.9. Your good vibes.
1: Vibes, 11:52 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Muli ho akong nagbabalik sa ating programang Honeybeat. Tugtugan at kuwentuhan, syempre dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At si DJ Honey pa rin po ang inyong nakakasama on air and online. Sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa kanika na lang radyo, nako, inyo hong napakinggan kanina ang mensahe ni Tina para ho kay Alex. Ito si Tina na kausap ko eh. Parang chinat ko nung siya ay nagpadala ng mensahe. Ayoko namang sabihin na pareho kami ng naging sitwasyon. Ayoko naman hong sabihin yon kasi hindi ko pa naman na-experience. Ay, yung mga ganang bagay. Pero kasi diba, sa generation po kasi ngayon, para lamang po sa kaalaman ng mga tagapakinig natin, no, yung ghosting kasi, oo, hindi siya yung literal na minulto. Kumbaga, kung sa generation nyo po, oo, ito yung ano, yung tipong iniwan ka sa ere nung taong nakakausap mo, nung taong kinakikiligan mo na, oo. Kumbaga ano, parang MU kayo noon, tapos bigla na lang hindi nagparamdam yung ka-MU mo, o diba? Very high school yung MU. Pero wait lang, sa mga gustong magbigay ng advice kay Tina or kay Alex, ang atin pong hotline number ay 0926-079-8708. At ang atin hong Facebook page, GV99.9 FM, tayo po ay naka-live po dyan sa ating Facebook. I-search nyo lamang po ang GV99.9 FM. Yung GV99.live ay ang atin pong online live streaming. Mga ka-vibe, sabi ho din ni Mami Moon, DJ, bakit ba siya namomroblema? Naging sila ba? O situationship, naliligo pa lang? Tinawanan ka ni Mami Moon. Mami Moon, isang magandang morning sa'yo ha at happy Friday. Friday? May H talaga yon, TH yung Friday. Uy, Mami Moon, ano siya? Hindi naging official yung kanilang relationship. Walang naging label. Kumbaga, parang nandun lang sila sa getting to know each other na parang situationship. Pero, yun nga, biglang natapos na lang ang lahat. Biglang hindi na lang nagparamdam daw itong si Alex. Kaya, namomroblema itong si letter sender, itong si Tina, dahil hanggang ngayon, naghahanap siya ng kasagutan. Inaalam ng sarili niya, tinatanong na yung sarili niya kung bakit hanggang sa ngayon, bakit ganun yung naging sitwasyon, or bakit hanggang sa ngayon bigla na lang siyang iniwan sa ere nitong si Alex. Ikaw talaga, Alex! Kung nasaan ka man, Alex, bahala ka. Hindi na ako magbibigay ng mas malalim pa na detalye. Alam ko sa sarili mo na ikaw ito. At syempre, si Tina naman, alam naman niya. Si Alex, kilala naman niya for sure si Tina. Kaya mga ka-vibes, simula ho ngayon, itong ating pong mga gantong segment. Inaanyayahan kayo ni DJ Honey po kung kayo po ay may nais ding padalhan po ng liham, padalhan po ng letter na hindi nyo mabanggit sa harapan niya. Hindi nyo ma-send yung long message nyo po para sa taong gusto nyong sabihan. Di padala nyo po sa pamamagitan ng atin hong radyo, sa pamamagitan ho ng ating programa. At sa ating mga ka-vibes, again, naka-live po si DJ Honey sa ating pong Facebook page. Sa lahat po ng may mga pabati ngayong araw, ngayong pong mga oras na ito, no? kayo po habang nanonood dyan at nakikinig. Kayo po yung mag-iingat sa araw ng Biyernes. Ngayong Friday. Friday the 9th. Para sa ating mga ka-vibes, muli po ako magbabalik, no? Yung mga nakakasama natin sa Facebook Live. Huwag niyo hong iwan, magko-commercial lang tayo. Opo. At hindi pa rin natatapos dito itong ating mga usapan patungkol sa ghosting. Sa liham. Opo. Ni Tina para po kay Alex. 11:57 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Muli ho akong magbabalik dito lamang sa ating programang Honeybeat. Tugtugan at kuwentuhan dito lamang yan sa GV 99.9, Your Kid Vibes.

0: 99.9, your good vibes.
1: It is now 12 in the afternoon. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
3: Mga ka-vibes, 13 minutes makalipas ang alas 12 ng hapon. Isang magandang hapon na po sa inyong lahat. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre mga ka-vibes, naka-live si DJ Honey sa Facebook page ng GV99.9. So ikaw ngayon na nakikinig, eh, magtungo ka na sa ating Facebook page. Opo, at ikaw ay manood ng ating live. Kung ikaw ay may pabati sa mga oras na ito, comment mo lang, oo. Di kaya naman ay may gusto kang batiin ang happy birthday, i-shout out. Nako, mag-text lang kayo sa ating hotline number na 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, again, GV99.9 FM. Opo, kayo dyan ay mag-comment. At huwag niyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang ating Facebook page. At live pala, oo. Ayan, dito sabi ni Inigo Papasin. Inigo Papasin, DJ Honey, please invite all ka-vibes to watch Mr. and Miss Teen Batangas 2026 tomorrow at 5 p.m. at Malvar Sports Complex. Thank you. Uy mga ka-vibes, so nga pala, supportahan natin. Diba nung mga nakakaraang araw po, tayo po ay may mga kabataan opo na nakasama. Sila po ay mga candidates po ng Mr. and Miss Teen Batangas. At tomorrow na po ang coronation night, alas 5 ng hapon sa Malvar Sports Complex. Tayo po ay manood, sama-sama ho tayong manood at sama-sama ho nating suportahan ang inyong kanya-kanyang mga kandidato o kandidata na inyo pong gusto. Ayan, si DJ Robby. Hello, DJ Robby pa. Shoutout po. Ang ganda mo po, DJ. Wala akong ano ah. Wala akong panlibre sa'yo mamaya. Tumahimik ka dyan. Hello, hello, DJ Robby. At sa ating mga ka-vibes na nakikinig, opo, sa kanika na lang radyo at nanonood sa ating Facebook Live, isang magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, mabalik ho tayo. Balik tayo. Oh, napagod ako doon. Pagod na ako. Ano oras na? Kasi mag-aalauna na eh. Pero wait lang. Si Mama Josie. Kumain ka na gabay? Hindi pa ho. Ano bang ulam dyan? Josie Maglino de Leon. Hello po, Mama Nene. Galing-galing ho ang inyong pag-aalaga ng apo. Ay, mga sa ating mga ka-vibes pala, no? Shout out sa ating mga lolo at lola dyan. Si Mama. Hello, Mama. Happy Friday. Good afternoon. Si Mama po, no? Ang aking lola. Tsaka yung mga lolo at lola rin natin na mga nakikinig ngayon dyan sa kanilang radyo. Walang patayan talaga yung radyo nila, no? Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much po sa laging pag-alala, sa laging pag-aalaga po ninyo sa amin na inyong mga apo. Thank you so much po. Eh siya, mabalik tayo dun sa ating usapan, mga ka-vibes. Kanina ay binasa natin itong liham ni Tina para sa kanyang ex-situationship na si Alex. Ako, alam nyo mga ka-vibes, paalala lang sa inyo ni DJ Honey, kung nagpapakita kayo ng motibo sa isang tao na alam nyong may crush sa inyo, may feelings din sa inyo, abay, linaw-linaw eh, kung ano gayang nararamdaman ninyo. Oo, wag nyo masyadong ano, wag kayong masyadong pakampante na porket may gusto sa inyo. Kung ano-ano nang gagawin nyo. Anong gagawin yun? Ini ha, mga ka-vibes, kung alam nyo po na yung tao na yon ay may gusto sa inyo. At ano ba? Kung alam nyo po na yung tao na yon ay may gusto sa inyo, sana wag ho kayong magbigay ng false hope dun sa tao na yon. Kasi nakakalungkot po, mga ka-vibes, na maiwan na lang sa ere, no? Maiwan na lang basta-basta. Diba? Yan ang masakit na katotohanan, mga ka-vibes. So, sa ating mga ka-vibes, hello po. Hello po sa inyong lahat. Lahat na mga nakikinig sa kanika na lang mga radyo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina ang ating tanong of the day din, no? May mga nakita ko nag-comment na po sa ating post. Kung okay lang ba sa panahon ngayon na wala kang kaibigan? Okay lang ba yon? Para kasing sa panahon ngayon, hindi mo rin masabi kung sino yung totoo at hindi totoo. Pero mga ka-vibes, muli ako magbabalik later ha. Wait lang. Muli ako magbabalik later dito lamang sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Barangay boy, di ba ang pera ay nabalik?
3: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
2: Ay siya, ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
4: Oo! Ayaw ko nan!
5: Hala? Joke mo na yun?
6: DJ, pasang request naman po.
7: Hello po, pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
9: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
9: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
9: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida. The best request! Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
10: Request ka na!
11: 77 days before Christmas. Lucky 7, Lucky Christmas. Keep the luck going with GV 99.9, Your Good Vibes.
12: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9, Your Good Vibes.
13: 99.9, Your Good Vibes. And welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat. Tugtugan at kuhantuhan, dito lamang yan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Hindi pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey, 12:32 ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Tina! Huy, Tina! Oo, hello Tina, kung nasaan ka man ngayon. Sana ano, okay ka na ha? Sana okay ka na? Kahit hindi ka na mag-intay ng sagot, yung pag-iwan niya sa'yo sa ere, yun na yung kasagutan. Oo, hindi mo na kailangan makarinig pa ng mga salita mula dun sa tao na yon para lang masabi mo na sagot. Oo, yung mismong paghihiwalayan nyo, yung mismong pang-ghost niya sa'yo, yun na yung kasagutan. Yun na yung sagot sa tanong mo. Okay? Pero di ba mga ka-vibes, imagine no, ang sakit. Kasi 8 months na kinilala mo yung tao. 8 months na kayo ay nagkukwentuhan palagi. Yung tuwing matatapos yung araw nyo. Nililook forward nyo yung pagkikita nyo, no? Tapos, yun nga, unti-unti ka nang nahulog. Nasanay ka na dun sa presence niya. Tapos, isang araw, bigla na lang siyang mawawala na parang walang nangyari, no? Pero tandaan natin, hindi natin kailangan mga ka-vibes na sisihin ang sarili natin sa mga taong bigla na lang umaalis sa ating buhay. Hindi naman natin kontrolado itong mga nararamdaman ng ibang tao. Pero karapatan din natin na tratuhin na may respeto at katapatan. Diba? At kung hindi dumating yung sagot na hinihintay natin, no, sana matauhan po din na piliin ang ating mga sarili para tayo po ay magpatuloy. Kaya Tina, hello! Shout out sa'yo mula Joanne sa Maylipa City. Thank you so much, no, at ikaw ay nagbahagi ng iyong kwento na atin ngayong pag-uusap-usapan o kanina pinag-usapan natin. At kay Alex naman, kung nakikinig ka man ngayon, hindi na kailangan na balikan mo si Tina, no? Siguro yung sapat na yung pagpapaliwanag na deserved niya. Kasi sometimes, no, yung explanation natin, yung ating paliwanag, yung ating reason sa mga bagay-bagay na ipinapaalam natin sa iba ay isang way ng pagbibigay natin ng respeto. Diba? Kaya mga ka-vibes, ngayong oras na ito, eh, maraming salamat, Tina. Oo, pero syempre, meron pa tayong ano, last push ng ating program later. Sa mga nakikinig dyan sa radyo at nanonood ng ating Facebook Live, ano ho ang inyong mga pabati? Iwan nyo lang dyan sa comment section. Adi kaya naman mag-text kayo sa ating hotline number 0926 079

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Vibes, 12:04 to 6 ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program. Sa last push na po ng ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre mga ka-vibes, inyo pa rin hong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po, si DJ Honey! Yes, si DJ Honey pa rin hong inyo nakakasama. At last push na po ito ng ating programa. So mga ka-vibes, kung ikaw po ay nais magpahabol ng iyong pagbati, pabati ngayong oras na ito sa ating programa, eh, mag-text ka lang sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At syempre, live na live na live pa rin ho tayo sa ating Facebook page na GV99.9 FM. Isang magandang hapon po sa lahat ng mga nakakasama natin sa ating Facebook Live. Nais ko kayong batiin ng magandang araw ng Biyernes. Nawa po na maging masaya ang inyong weekend. Pero ulitin ko na din no, na tomorrow na po ang Mr. and Miss Teen Batangas. Opo, yung ating mga nakasama na mga candidates nito mga nakakaraang araw, sila po ay maglalaban-laban na. Talagang puksaan na ito bukas. Opo, tomorrow po yan. Kung nais nyo ho na manood, alas 5 ng hapon po yan sa Malvar Sports Complex. Mga ka-vibes, makita-kita ho tayo. Opo, tomorrow, Mr. and Miss Teen Batangas. Ay nako, may mga side comments sa gilid, dad, masabasher. Ay, sa pag-usapan na natin, no, mga ka-vibes, ang ating tanong of the day. Okay lang ba? Okay lang ba na ano, na walang kaibigan? Normal ba ito? Yan ang tanong ni DJ Honey ngayong oras na ito. Wait lang, may nakita ko kasi na ano na comment. Pero unang-una sa listahan, si Josie Maglino de Leon. Si Mama Josie, sabi niya, para sa akin, hindi. Pero depende pa din yan sa'yo. May mga taong mas masaya at panatag sa tahimik na buhay kasama ang family o nag-iisa. Mayroon ding mas pinipiling magkaroon ng iilang kaibigan, pero yun ang tunay at mapagkakatiwalaan. Si nag-comment din yung anak niya. Sabi ni Tita Maan, hello, sabi niya, hindi. Can't imagine na wala kahit isa lang, diba? Tapos tinag niya si Abigail Ondo Tolentino. Si Ate Abe, hello, shout out Ate Abe. Sabi niya, pwede naman, may sisi kasi sila. Sister by blood or sister from another mother. Sabi naman dito ni Eric Cos Angkla. Sabi dito, ayaw mo kasi ako i-accept. Ay, sorry naman po. Sorry naman kung hindi ko kayo na-accept. Hindi, pero mga ka-vibes, no, maiba tayo. Itong kaibigan. Okay, sino dyan ang walang kaibigan? Magsitaas ang kamay? Sino dyan ang, wow, si DJ Robby daw, oo. Hoy mga ka-vibes, wait lang ha. May mga tao talaga na mas pinipili na lang nilang, hindi naman totally mag-isa, pero pinipili na lang nila na umiwas dun sa mga tao na hindi ganoon nagbibigay ng totoong pakikitungo. Ganoon na lang, para safe. Totoong pakikitungo. Kasi mga ka-vibes, minsan may mga lumalapit sa atin na mga tao na kakaibiganin tayo, pero may hidden agenda pala, no? Meron palang binabalak, meron palang gagawin na hindi maganda. Mangungutang pala. O, kaibiganin natin si ano para mangutang tayo. O di kaya naman, kakaibiganin natin ito para may mahita tayo or may makuha tayo mga information patungkol dun sa mga gusto natin. At minsan po may mga kaibigan na may lihim pala na inggit sa atin. May lihim pala na sama ng loob sa atin. Kaya sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan nila sa atin, eh, bigla nila tayong sisiraan o bigla na lang tayong magkakaroon ng issue na syempre ikasasama ng loob mo. Pero mga ka-vibes, naniniwala kasi ako na para sa akin mga ka-vibes, okay lang po na walang kaibigan. Diba? Pero sabi nila, no man is an island. Pero kung wala ka mang kaibigan, for sure may kapatid ka. For sure may magulang ka, may tita ka, may tito ka, may lolo or lola ka, di ba? Alam niyo kapag yung mga friends ko ay medyo busy sila sa work nila or sa mga kung ano man ang pinagkakabisihan nila, meron akong sister. Pero hindi second option yung sister ko. It's just that para sa akin okay lang na iwanan ako ng tao na nasa paligid ko, na mga kaibigan ko. May kapatid naman kasi ako na ka-close ko at BFF ko pa yan. Meron akong nanay, meron akong tita, meron akong tatay at lola na nakakasama ko kapag gusto kong lumabas, kapag gusto kong gumala. O, diba? Shout out sa'yo, sister! Si Alay, siya'y working na. Ay, batiin ko nga muna ulit. Congratulations sa iyong sister. Ay, sa iyong sister. Congratulations sa iyong work. Oo, sa aking sister. Diba, lagi niyo yung tatandaan. Wag ho ka, at saka ano, wag ho kayong matakot na mag-isa. Oo, masarap din minsan na mapag-isa tayo. Kahapon, nag-happy ako mag-isa eh. Nakaulitin ko siya ulit ngayon. Oh, okay lang. Pagpatuloy nyo lang yung buhay kahit wala kayong kaibigan. Minsan din talaga mas masarap mabuhay kapag tahimik, kapag wala masyadong issue, kapag wala masyadong drama. So, kaya tayo umiiwas na lang din sa pagkakaroon ng mga kaibigan na hindi naman ho totoo. At syempre, hindi ko naman sinasabi na lahat kayo, iwan nyo yung mga kaibigan mo. Good for you na mayroon kang totoong kaibigan sa panahon ngayon, kasi bibihira na lamang po yan. Tsaka hindi ganun kahalaga ha, na dapat marami kang kaibigan, na dapat mayroon kang more than 15, hindi dapat more than 10, kundi kahit dalawa or isa lang yan, ang mahalaga ay totoo yan at tapat sa'yo. Ganun! Ay siya mga ka-vibes, binabati muna natin. Opo, bago natin tapusin ang ating programa. Ay, ang aking mother pala ay nanonood. Hi, mommy! Kumusta ka dyan sa bahay? Nawa na makapagluto ka ng isang masarap na tanghalian. Magluto ka na dyan, ha? Oo. Ay, sa ating mga ka-vibes, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa simula kaninang alas 9 ng umaga, at maraming salamat po sa ating mga nakasama sa ating Facebook Live at yung mga nakisawsaw po sa ating mga tanong of the day at nakisawsaw doon sa ating pakikipagsabi. Tama ba? Pag-advice na lang kay Tina at kay Alex. Thank you so much po. At sa ating mga ka-vibes, today is Friday, tomorrow ay Saturday na, tomorrow ay weekend na. Opo, kung ano man ang inyong mga plano sa buhay, nawa po na maging masaya kayo sa bawat desisyon na inyong gagawin. Aisha, thank you so much po sa inyong pagsama sa akin simula kaninang alas 9 ng umaga. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kuwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. Muli ito po sa DJ Honey, and for my bye-bye song, ito muna ang isang awitin para sa mga tunay na pagkakaibigan. Bye-bye mga ka-vibes, and enjoy the rest of the day. Ingat! Happy weekend!

0: 77 days before Christmas. Lucky 7, lucky Christmas. Keep the luck going with GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right brand ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Rite Medicines, kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa Five.
11: Barangay boy, di ba ang pera ay nabalik?
12: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
11: Ay, yeah, ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
12: Ayaw ko nan.
13: Hala, joke pala yun.
14: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
15: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboboritong tambayan on air.
14: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
15: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
14: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
13: Barka!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: Bakit RitePad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right.
10: You are listening to GV 99.9.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
13: Your good vibes.
14: Good vibes.

0: Senyos na tayo, mga ka-vibes!
1: 30 na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 years na ang GB99.
3: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GB99

nakakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
9: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
10: Alam mo ba MLMC, Mommy?
11: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
9: Yes, honey. Kasi MLMC, more loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
13: More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
14: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9. Your good vibes.
2: 77 days before Christmas. Lucky 7. Lucky Christmas. Keep the luck going with GV 99.9. Your good vibes.
3: Ay, Bochoy, Bochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
4: Oo naman, para maging tagapagligtas ako!
3: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
5: Oo, ayaw ka na!
6: Wala! Joke pala yun!
7: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
8: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
7: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. From 6 p.m. to 9 p.m. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
6: Barkada!

0: TV 99.9. Flash Report. Flash Report. Flash Report.
1: Magandang hapon mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa GV 99.9. Narito na ang ating flash report. Robinson's Land nakiisa sa pagpapalawig ng mas abot kayang mga pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.

0: pagsasama-samang pagpupondo sa pagpapabahay at RLC residences upang mas makatulong na makamit ng mga pamilyang Pilipino ang murang home ownership. Samantala, nilagdaan naman ni Acosta at Argon Gubio ang Memorandum of Understanding noong October 5 sa Pasig City. Kasama ang Pag-ibig Fund, Deputy Chief Executive Officer Alexander Hilario G. Aguilar at Robinson's Land Business Unit General Manager Teddy V. Bernas para sa RLC residences at iba pang mga opisyal. Samantala, PDL Salipa City Jail Male Dormitory, masayang nagsalo-salo kasama ang kani-kanilang pamilya. Sa detalye ng balita. Masayang pananghalian ang pinagsaluhan ng mga person deprived of liberty kasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa naganap na face-to-face dalaw sa Salipa City Jail Male Dormitory ngayong araw, kahapon, October 8, 2026. Kasabay ng kanilang pananghalian ang kwentuhan at tawanan dahil bukod sa mga pagkaing bitbit ng mga kaanak, ay daladala rin nila ang mga kwentong naipon at iiwanan naman sa mga mahal sa buhay na nasa loob ng piitan. Ang face-to-face dalaw ay bahagi ng selebrasyon ng 15th Community Relations Service Month. At inyong napakinggan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa GV99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated. Inyong nakasama DJ Rowan sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes. GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Rentahin na kami!
5: GB99.99.
4: Rentahin na tayo, mga kabay!
6: Rentahin na!
7: Renta!
8: GB99.9.
9: Rentahin na!

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8255.

0: 77 days before Christmas. Lucky 7, lucky Christmas. Keep the luck going with GV99.9, your good vibes.
1: Hanap mo kay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
3: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
4: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
3: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun!
3: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
3: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Oh, mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
6: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: It is now 4:40 in the afternoon. That time check is brought to you by Guanzon Group of Companies. Pinakasulit na motorcycle deals. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City.
4: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzon Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

0: Magandang hapon ho sa ating lahat mga kaibigan. Kumusta po ang inyong maghapon? It's Friday today. Bukas, Sabado, Linggo, magpapahinga na ho yung ating mga manggagawang Pilipino. Sila po ay mag-recharge parang battery na mag-recharge. Kasama po yung kanilang pamilya. Madali hong magpa-recharge pag ng energy kapag kasama yung pamilya, no? Saturday and Sunday, maximize. Yun yung pagkakataon na mag-enjoy tayo. Kaya lang, ang laki ng epekto nitong El Nino na to, no? Sa atin po. Kumbaga, kinakatakutan nito. At kanina, yan ang pinag-usapan po namin doon sa ginawang National Security Forum dito po sa Villamor Air Base sa Greenside ng Villamor Air Base Golf Club, ano, at naging guest po namin ang spokesperson ng ati pong Department of Agriculture at saka DSWD, pati si Commissioner Albert de la Cruz. Pero ngayon po ay maganda yung pag-uusapan natin. Alam nyo, yung mga kababayan natin, ito, problema ko rin ito, yung sakit sa tiyan na palagi kong nararanasan at hindi ko maipaliwanag yung sakit na dala, no, yung sakit sa tiyan nga ho. At ako po nga pala si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Tayo po mag-isama sa isang oras na palatuntunan gamit po ang malakas na signal ng Tatong Radyo, ang 99.9 GVFM sa Batangas, 792 kHz po sa Pampanga, at ang DWWD Armed Forces Radio dito po sa Metro Manila. At ako po ay napakaswerte ngayon sapagkat sasamahan ako ng isang kilala at tunay na may pagmamalaki nating doktor ho na kumbaga ay kilala po sa public service. Pero acknowledge ko lang po yung ating kasama po sa ating technical, si Doc, si Captain Jarvis Ong. Meron ko bang balita mamaya? Meron? So punta ka lang dito ha, para sa balita natin. Pero unahin na natin si Dr. Sam Sakati, ang Public Health and Public Health Administration expert to. Kung hindi ako nagkakamali, kung tama yung aking research, ay dati po siyang Executive Director ng Bureau of Food Administration, si Doc Samuel Sakati. Magandang hapon sa iyo, Doc, and welcome sa ating palatuntunan.
1: Magandang hapon po, Sir Jerry, at sa mga ating mga katropa dyan sa Up Pilipinas, isa pong masigilang at malusog na hapon po sa inyo lahat.
0: Oh, batang-bata. Tama mo yung na-research ko, Doc, na Executive Director ng Bureau of Food Administration?
1: Dati po akong Director General. Dati kasi ang pangalan ng Food and Drug Administration is Bureau of Food and Drug. So ngayon po ay Food and Drug Administration na. Pero that was 2025 pa. I left the agency during 2025.
0: So kayo ang Director General doon?
1: Yes po, dati. Hindi na po ngayon.
0: Sikat pala tong programa natin ito. Isipin mo, dating Director General ng dating BFAD ay ngayon ay kasama natin sa ating palatuntunan. Kaya gusto kong pasalamatan si Elena, ang ating director ng ating Philippine Media Network Service Cooperative, at siya din po ang director natin dito sa ating palatuntunan. Elena, maraming salamat ha. Nandito yung tunay at may pagmamalaki nating kaibigan ko na rin ito, si Doc. So, Doc, pag-usapan siguro natin para medyo focus tayo bago ko papabalitain yung mga kasamahan ko dito kasi 30 minutes sa atin ni Doc. Ibig sabihin nun na doon sa mga nakikinig po natin, pag-usapan natin ngayon ay tungkol po sa sakit ng tiyan. Ano, yan pag inabot ng sakit ng tiyan, talagang hindi mo maipaliwanag yung nararamdaman mo eh. Ako, pilipit talaga ako niyan, Doc eh. Pero may tanong ko lang, iba tayo ngayon, no? Usapang pangkapayapaan, pangkaulan, ngayon ay usapang pangkalusugan. Ano? Mm. So, yung sakit ng tiyan, ano ang mga sanhi nito, Doc?
1: Okay po. Ang sakit po ng tiyan, usually pangkaraniwang symptoms po yan ng underlying disease. So para ma-delineate po natin yung cause, yung usanhi ng sakit ng tiyan, ang ginagawa po namin mga doktor, hinahati namin yung tiyan para imaginary line. No? Sa ilalim po dito ng parang ating dibdib, sa ibabaw po ng pantog, sabi sa puso, hinahati natin sa apat. So ang tawag namin doon, right upper quadrant, sa parte dito, right lower quadrant, left upper quadrant, left lower quadrant. Yung mga organs po na nandyan sa mga area na yan, yun po yung mga tinatawag na po pwedeng causes ng sakit ng tiyan. So for example, sa right upper quadrant, sa may kanang bahagi, sa taas ng bahagi ng tiyan natin, andyan ang atay, andyan ang apdo. Sa baba naman po, nandyan ang appendicitis sa right lower quadrant. Sa left lower quadrant, andyan naman po ang large intestine, small intestine. So yung origin ng sakit, eh depende sa organ na nagkakaroon ng damage or infection or inflammation. So yun po ang number one cause ng sakit ng tiyan.
0: So na ano pala niyan, parang pinag-anatomize?
1: Yes.
0: Apat na seksyon?
1: Apat po. Ang tawag po namin doon is anatomical quadrant. So right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, left lower quadrant. Bawat area po ng tiyan na yun ay may mga akakibat na mga organs na po pwedeng naapektuhan. Usually, pag sumakit yung kanang bahagi, taas ng bahagi, ibig sabihin, yun po yung organ na naapektuhan. Pero may exemption to the rule yan, mamaya tatalakayin natin, Sir Jerry. Yung tinatawag na referred pain. Ibig sabihin ng referred pain, masakit yung tiyan mo, pero tumatama o kakaroon manifestation sa ibang klase ng bahagi ng katawan. Hindi na sa tiyan. Kasi meron yung manifestation because of the nerves connection natin. Mamaya, tatalakayin po natin yung pagpumunta tayo sa mga simptomas.
0: Oo. Pero yung sinasabi na, like for example, yung mga napausap ko na pag nagkakaroon ng sakit ng tiyan, ako ganun din nararamdaman ko na para kang inaatake sa puso. Anong cause noon na, Doc?
1: Okay po. Usually, ang meron tayo sa tinatawag na yung upper quadrant, yung taas ng tiyan, ang tawag natin doon sa doktor is epigastric area kasi malapit siya sa may sikmura. Ngayon, dahil po malapit siya sa may sikmura, sa taas ng tiyan natin, malapit din po siya sa dibdib. So minsan, napagkakamali natin na yung sakit doon, lalong-lalo na po yung mga tinatawag natin gastritis, ulcer, no? Kapag yan po ay nagkaroon ng manifestation, minsan napagkakamali natin siya na sakit sa dibdib or atake sa puso. Pero may delineation po yung dalawang yon. Kasi pag sinabi natin yung ulcer, yung sanhi ng chest pain o sakit sa dibdib, may kaakibat na burning sensation. Ibig sabihin parang ano yung parang ano mainit yung pakiramdam saka parang bumabalik yung pagkain natin. Hindi katulad po ng tinatawag natin na heart problem because of the chest pain, steady po siya parang nakadagan. So may dalawa kaagad na delineation yung symptoms nila, Sir Jerry. Pero of course, when na mayroon po tayong sakit sa tiyan, upper na tiyan, o kaya chest area natin, ang pinaka number one po dyan is pumunta ng ospital, lalo na pagka-continuous, para makita yung electrocardiogram or ECG, para madelineate kung puso ba talaga to or sakit lang lang tiyan.
0: Kasi nung ako ay mayroong complaint sa tiyan ko, ay sinubject to ECG.
1: Yes, opo. So,
0: ganun ginawa para masiguro na hindi nga ito sa puso. Pero kung ikaw ay ordinaryong tao at medyo malayo ka sa ospital, para lang hindi ka, kasi normally, yung mga taong ganyan na inaatake sa sakit ng tiyan, at lalong nininervyos, kasi especially kung mataas, akala nila sa puso nga naman, ano?
1: Opo.
0: Ano ma-differentiate mo ngayon yung sakit sa puso talaga at saka sakit sa tiyan?
1: Okay po. Ang sakit sa tiyan, na minsan akala natin sakit sa puso, minsan nare-relieve yan sa pagkain. Pag kumain tayo, kasi nga naninikmura, ibig sabihin, nagkakaroon ng increased acidity yung ating sikmura, ating stomach. So pag kumain tayo, nababawasan yung pain. Isang delineation yan. Ang chest pain, hindi pwedeng mangyari sa chest pain yan. Kung bakit? Kasi yung chest pain, steady siya, pressing, at tuloy-tuloy yung pain niya. Isang delineation po yun kapag na-relieve ng pagkain. Pangalawa, kapag may kakibat din po siyang parang pagsusuka, tas parang gumuguhit po. Ang tendency po nun, ang reason po nun, kasi gumaguhit din po yung acid, nagre-reflux. So, hindi po nangyayari yan sa chest pain because of the heart attack. Pangatlo po, syempre of course, yung characteristic ng pain. Steady ang chest pain because of the heart problem. Pero kapag kayan po igawa ng sikmura, pabusto-busto, nawawala siya. Minsan akala mo inaatake ka na. So, maya-maya, mawawala siya. Maatake, akala mo mawawala siya. Hindi katulad po ng heart problem, tuloy-tuloy po yun. Ang tawag nga po namin dyan, sa medicine, kapag inaatake ka sa puso, parang may impending doom. Parang magugunaw yung mundo mo. Parang feeling mo, mamamatay ka na. Yun ang pakiramdam talaga po ng chest pain. At tuloy-tuloy siya kapag heart problem.
0: Pero yung pag nagkakaroon ka ng sakit sa tiyan, tuloy-tuloy din. Inaabot ng mga dalawang oras na masakit, napapilipit na pilipit ka. Anong sakit yun na, anong cause nun, Dok?
1: Okay. Okay po. Ang una pong tanong natin is yung steady pain. Okay po. Pangalawa po, ang tanong susunod po dyan, saan po bang parte ng tiyan natin ang sumasakit? Katulad po yung talakayan natin kanina, meron po tayong quadrant na apat. Kapag steady pain po yan, at meron pong mga manifestation, for example, dire-diretso po yung pain niya, nasa taas, malamang atay yan. Pag nasa baba, parang nasa appendix yan, mukhang appendicitis yan. Ngayon po mamaya tatalakayin natin, ano yung pinagkaiba ng sakit ng tiyan? Kasi lagi ang sinasabi natin, kapag sakit ng tiyan, hindi yan dapat binabaliwala. Kasi po pwedeng tinatawag na surgical abdomen na yan. Ibig sabihin, dapat operahan. So mamaya, i-delineate natin yung dalawang klase na yan. Pero for the purpose ko po ng kung ano yung sakit ng tiyan, eh dapat malaman natin kung nasaan siya. Kasi yung tanong po kanina is, sakit ng tiyan, dapat sa taas ba ng tiyan, sa baba? So nalalaman lang po yun. For example, kapag ka hinahawakan po ng pasyente o kahit tayo lang po hinahawakan natin yung tiyan natin, alam natin kung saan sumasakit. So, para for the general knowledge po ng mga nakikinig sa atin, dapat alam din po natin yung mga area kung saan yung mga organs na yon. Kasi mamaya, didelineate natin kung ano-ano yung mga sanhi niyan. Ang dami-dami po niyan. Ibig sabihin, pwedeng gallbladder disease, pwedeng liver problem, pwedeng appendicitis. So, mamaya, isa-isain po natin yung mga sakit na yon, lalo na yung mga emergency abdominal pain na tinatawag.
0: Oy, baka pwede natin isa-isa na, Doc, para ako ay makikinig na lang dahil
1: sige po.
0: Very educational itong pagkataon na ito. At sa mga tagapagsubaybay dyan na palaging na inaabutan ng sakit ng tiyan, at least ngayon na malalaman nyo na kung anong pinagmumula niyan, anong cause niyan. Dahil mayroon tayong eksperto ho na kasama natin sa ating palatuntunan. So go ahead po, Doc.
1: Okay po. Isa-isahin po natin siya based sa pinaka-mas common hanggang sa mga hindi common. Una-una po ang cause ng sakit ng tiyan, yung tinatawag pong diarrhea, yung food poisoning. Pag may nakakain po tayong sirang pagkain, sumasakit ang tiyan natin. At ang manifestation po ng sakit ng tiyan, diffuse, kalat sa buong tiyan at parang kumukulo. At usually, naririlip yan, may kasabay po yan ng pagtatae, diarrhea, pagsusuka. Isang indication po yan na may nakain tayong hindi maganda. Ang tawag po natin yun, acute food poisoning. At yung pagtatain natin at pagsusuka natin is the response of the body to eliminate those harmful food na nakain natin. So number one cause is acute gastroenteritis. Ibig sabihin, nag-i-inflame po yung diffuse yung buong bituka natin. At ang most common factor po nyo is sirang pagkain. Ngayon po, bumunta naman po tayo sa sakit sa taas at kanang bahagi ng tiyan.
0: Pero bago natin puntahan yung sakit sa kanang bahagi ng tiyan, ang ganyan na nararamdaman mo ay mayroong food poisoning, ano ang pinaka-first aid dyan, Doc?
1: Like, okay po.
0: Karamdaman mo para maibsan, mabawasan yung sakit na yon, di ba? No? Anong pwedeng lunas?
1: Okay po. Okay po. Ang sakit na acute food poisoning, ang pinakakalaban natin yan yung dehydration. Kasi self-limiting siya, nawawala siya ng kusa. As long as, patulad po na sinabi ko kanina, Sir Jerry, response po ng katawan natin to eliminate those harmful food na nakain natin. Pero ang problema doon, kasabay din po noon, yung diarrhea, nawawalan ka ng tubig. So kinakailangan po doon, number one, is to replace the fluids na nawawala sa atin. Pero may limit po yun. For example, pag ang isang pasyente sumusuka, aba, ibig sabihin, hindi siya makakainom ng tubig. Is indication na po yan na kinakailangan pumunta ng ospital because hindi siya makainom ng tubig, padadaanin yung fluids, yung replacement through IV therapy. Everything else, kapag sa gastroenteritis, kapag yan po ay pangit o sirang pagkain lang yan, usually self-limiting yan. Pero kapag hindi po siya food nasira, for example, amebiasis, meron talagang tinatawag na causative agent, meron tinatawag na bacteria na nakahawa sa kanila. Aside from the fluid replacement therapy, nagbibigay na rin po tayo ng antimicrobials. So depende po kung ano yung sakit na dumapo sa kanya. Pwedeng amebiasis, pwedeng typhoid, pwede rin pong simple viral infections.
0: Salamat to. Ano yung next to? Yung nasa next na...
1: Taas po, bahagi. Actually, common din po to, Sir Jerry. Kasi minsan napapansin natin, sumasakit yung chan, bisa na ooperahan sila, tawag po natin dyan, yung sakit sa bato, ay abdo. Yung tinatawag na cholelithiasis. Cole, abdo, lithiasis, bato. So, kapag meron pong ganun ng sakit, usually nararamdaman po na niyan sa taas at kanang bahagi ng chan. At aside from that, kapag nabara yung bato, doon sa may tubo na dinadaluyan ng tubig ay yung fluid na galing sa abdo, ibig sabihin yung pasyente minsan naninilaw pa. At kapag ganyan po ang sintomas ng isang pasyente, hindi siya po pwedeng sa bahay lang. Kinakailangan niyang pumunta sa isang ospital kasi tinitingnan niyan through ultrasound kung gaano kalaki yung bato sa abdo. Kasi ang rule namin po dyan sa mga doktor, kapag malaki, medyo safe-safe pa tayo dyan baligtad. Pero kapag maliit, medyo delikado yan. Kasi ang reason po nun, yung maliit, po pwedeng pumunta dun sa tubo ng abdo at bumara. At dun po nagkakaroon ng medical emergency. Hindi katulad yung malalaki, sir. Hindi makakapasok sa tubo yan, nandun lang yan. So yun po, minomonitor yan.
0: Ano?
1: At kapag...
0: Di ba parang may tinatawag yung bagspoon nata yun? Iba ba ito? Iba ba
1: ano
0: ito?
1: Po,
0: parang may tawag na napapakinggan ako sa ilang mga... kaibigan ko, gallstone. Ano pa kakaibigan?
1: Yan po. Yung po sinasabi, yung gallstone, ang sinasabi ko pong bato sa abdo, ang English po nun is gallstone.
0: So yun na yun.
1: Yun na po yun. Apo. Yun yung tinatalakay po natin kanina. So sa isang medical term naman, cholelithiasis. Kasi cole, abdo, stone is lithiasis. Sa English, gallstone. Sa Tagalog, parang ano, bato sa abdo. Ganun na lang po yung tawag natin.
0: Pala maliit lang na bato yan, ay pwede mag-cause ng sakit na ng tiyan yan kahit maliit lang?
1: Usually po, hindi naman po yung bato talaga ang nagko-cause ng sakit ng tiyan. Ang nagko-cause po niyan is yung inflammation, yung pagkiskis ng bato dun sa may soft tissue ng abdo natin. So imagine niyo po, ito yung bato, ito yung abdo. Pag yung kumikiskis, syempre nai-inflame, nagkakaroon po ng pamamaga. At dun po nagko-cause ng sakit. Pero kapag minsan, nandyan lang yan, hindi naman nagko-cause ng any manifestation yan eh. Kaya karamihan po ng mga cholelithiasis o gallstone nakikita yung incidental lang kapag nag-physical examination, nag-annual po ng laboratory because they do not manifest symptoms.
0: Pero yung ganyang klaseng sakit, ano nag-trigger sa kanya para lumabas yung sakit na yan? Kasi minsan may kaibigan ako dati, noong ako'y bata pa na pag ina-atake dyan sa bato sa abdo na yan, yung gallstone na yan, talagang bagsak talaga siya. Pero may mga times na ina-atake lang siya, hindi naman regular. Ano nag-trigger niyan para yung sakit nito ay ang tao ay makaranas ng sakit dahil dito sa ng sakit sa tiyan dahil dito sa gallstone na ito?
1: Ang ganda po ng tanong ni Sir Jerry. Kasi ang abdo po natin is storage po yan ng tinatawag nating bile fluid. Ang bile fluid po ay nagtutunaw na mga kinakain nating mataba. So every time po kumakain tayo mataba, itong si abdo, magkocontract yan, maglalabas yan ng bile fluid para tunawin yung fatty foods na kinain natin. Ang trigger po niyan, simple lang po. Siyempre po, imagine po, ito si gallstone, ito si gallbladder. Pag kumain kayo mataba, magkocontract yan, makikiskis. Doon natitrigger po yun. So any fatty foods, any oily foods can trigger pain because of the gallstone.
0: Kasama natin si Florence Salmasan. Kanina pa nakikinig. Baka gusto rin magtanong. Florence, bati ka muna. Ang bisita natin ngayon ay isang eksperto sa medicine at dating Director General ng yung BFAR na pagkakakilala natin, Bureau of Food Administration. So baka gusto mo magtanong, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa sakit sa tiyan. Sa sakit ng tiyan lang tayo, ha? Huwag natin pag-usapan yung iba para matapos.
2: Apo. Salamat po sa pagpalangha po. Binabati ko po pala mga kasama namin sa National Education Academy of the Philippines. Doc, tanong ko lang po, yung sa Empachok, ano kayong kadalasang or yung pwedeng igamot doon, first aid? Kasi normal yan eh, kapag na-overeating yung mga tao, talagang na-empacho. Ano yung kadalasang first aid na kailangan gawin? Kasi nahirapan mo niya eh.
1: Okay po. Ang empacho, usually tawag niyang constipation sa English. So, yun po ang ibig sabihin niya, constipated ang isang tao. Ang trigger factor po niyan is number one, fatty foods. Pangalawang trigger po niyan, you eat too much what you can handle. Ibig sabihin, yun po, medyo bawas-bawasan natin yung pagkain ng sobra na hindi naman full lang. Kasi usually po ang stomach natin, may kapasidad lang po yan. Usually, ang sabi nga, meron po ako, Sir Jerry, na natutunan sa Japanese culture, yung hari hachibu, kung naririnig po niyo yan. So, ibig sabihin po doon, huwag po ninyo i-fill yung stomach ninyo in full capacity, usually magtitira kayo ng 20%, 80%. Kasi usually, number one, it will trigger the constipation. Number two, malakas po yan magpataba. At number three, hindi po maganda sa ating katawan. So doon sa tanong po ni Sir kanina, kung ano po yung pwedeng gawin sa empacho, usually po, depende po yan kung meron pong manifestation ng pagsusuka, manifestation ng diarrhea. Ibig sabihin po na over the limit po yung ating gastric capacity na tinatawag. Pero may mga gamot po na binibigay dyan para mas maganda yung pag-contract at pag-contraction ng ating stomach at intestine. Usually, tinitiket over the counter. Ewan ko kung nandito pa yung gamot na yan, si Meticon dati, nire-reseta ko dyan. So, pero over the counter yan. So, may gamot naman na naiinom po dyan. Pero of course, prevention is better than cure. So, number one, iwasan lang po. Mararamdaman nyo naman po yun eh, pag medyo, ups, teka lang, medyo puno na yung tiyang ko. Medyo buwasan nyo na yan. So, yun lang naman po ang trigger niya. Kasi, regardless po ng pag-inom natin ng gamot sa empacho, once na po yan, paulit-ulit natin ginagawa. Sometimes po, nakakasama din yan sa katawan natin, sa metabolism natin. Hindi lang naman doon sa tiyan natin. Kasi pag sobra po tayong busog, akibat naman po dyan, yung tinatawag natin metabolic disorder, diabetes, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia. At pag yan po ay consistent na sa katawan natin, it can trigger also some part of the body that can be have an effect. For example, heart problem, stroke. So, although maliit na problema ang empacho, pwede mag-cause yan in long term with a chronic disease. So, yun lang po ang payo ko, sir.
2: Salamat po. Balik ko po muna kay General Sanucho, Doc.
1: Yes po.
0: Thank you very much, Florence. Isa sa mga nagtuturo sa naapya siya, no, Doc. So, ano pa yung ibang mga sakit na pwede nating ma-share sa ating mga tagapagsubaybay, Doc?
1: Okay po. Based on statistics, number one talaga, acute gastroenteritis. Yan po yung tinakil natin kanina. Second po niyan, papasok na po yung sinatawag natin na mga pain because na po pwedeng operahan, which is surgical abdominal. And one of that is gallstone. Inooperahan talaga yan, sir. Kahit anong gawin natin, talaga tatanggalin yan. Ang tanong na lang po dyan, kailan? Kasi may dalawang klase po ng gallstone removal. Yung tinatawag na emergency at yung isa tinatawag na elective, which is in schedule. So, kapag emergency po yan, ibig sabihin, may barado na yan. So, pag hindi naman elective, pwedeng tanggalin. Pero definitely, the gold standard is surgical procedure. Tinatanggal yung abdo. At yung pangatlo, at lagi nating naririnig, kahit bata pa po tayo, sir, tinatawag na acute appendicitis. Yan ang medyo common din po, no? So, ano po ang manifestation nun? Sometimes po, nasa gitnang tiyan, sumasakit, consistent, hindi nawawala, kahit anong gawin po natin. Minsan, nagigising po tayo sa gabi. Ang sakit ng tiyan natin. Tapos biglang lumilipat sa kanan. Lower quadrant. So, yan po, tinatawag natin dyan, is yung Mark Bernis sign na tinatawag. So, pag yan is classic telltale sign o classic sign po yan na acute appendicitis. So, ano po ang delineation? Bukod doon sa radiation na sinasabi ko, na lumilipat yung sakit sa right lower quadrant or right lower na part ng abdomen, consistent po yung pain. Kahit anong gawin po natin, hindi nawawala yung pain at gumagrabe. Yan po ang classic na manifestation na acute appendicitis. At wala pong laboratory na magbibigay sa inyo na yan ay appendicitis. Minsan ang ginagawa po namin, pag nasa isang hospital, tinitingnan namin yung dugo para malaman lang namin kung matindi na ba yung increase ng mga WBC and everything like that. And sometimes, nagbibigay kami ng urinalysis para malaman po, nirurule out lang namin yung UTI. Pero ang number one po na manifestation ng appendicitis is purely sign and symptoms. So again, ulitin ko po, nasa gitna, lumilipat sa kanan, consistent, hindi nawawala yung sakit. Pag ganun po sa mga manonood natin ngayon po, sa mga kikinig po natin sa radyo, dapat po dun eh, maghanap po tayo ng pinakamalapit na healthcare facility na po pwede mag-assess sa atin. Kasi it's always surgical.
0: Doc, yung sinasabi natin na kanan, yung kanan mo, yung ibig sabihin kanan ko, yung kanan ko, yung kanang kamay ko, yung kanan ko, hindi yung nakatingin sa iyo. Kanang kamay, yung sa
1: kanang kamay, yung kanan po ang nating indication, right natin.
0: Kanan. Okay.
1: Kasi, kanan 'yan.
0: Kasi ano ba lang yung reference natin, Doc, ano?
1: At saka talagang ano sir, yung ganong klase ng sakit, talagang 70 to 80% talaga lumilipat talaga sa kanan. Kasi ang ating appendix po nasa may ganong gawi ng tiyan natin nasa baba, nasa right na. Pero minsan, of course, depende sa anatomical structure ng isang tao. Minsan kasi may mga konting variation din ng mga tao eh. Sometimes, nag-manifest yan sa gitna lang. So, paano natin malalaman kung appendicitis yan to rule out and some other diseases? It's always the consistency of pain. Basta steady ang pain. Sa lahat po nanonood sa atin, basta consistent ang pain, steady ang pain, hindi nawawala. Tumataas ng tumataas ang severity. Surgical abdomen yan. So, kinakailangan natin magpakonsulta.
0: Okay. Si Captain Jarvis Ong, isa sa mga piloto namin, ay gustong magtanong, Doc.
3: Jarvis, go. Doc, magandang hapon po. Captain Jarvis Ong po. Doc, ang tanong ko lang po, ano po ba ang mga madalas na rason at bakit nagkakaroon ng acid reflux ang isang tao?
1: Gandang tanong, sir. Actually po, most of the yung sinasabi na reflux po, to expand lang yung tinatawag na gastroesophageal reflux disease, yung GERD ang tinatawag. So ito yung sikmura natin, nasa may upper part ng tiyan natin, minsan nararamdaman natin gumuguhit, minsan nga nasusuka pa tayo eh.
3: Yes, sir.
1: So, okay. So ang number one cause dyan is yung overeating, unfortunately. So yun ang number one cause po dyan. Isa pa, usually meron kaming pinapayo sa mga pasyente na pagkatapos kumain, at least man lang 20 minutes, wag ihiga. Kasi ang reason po nun, yung tinatawag namin gastric emptying time, is always 20 minutes. Ibig sabihin, from the stomach, yung pagkain pupunta na sa small intestine. At kapag ganun nangyari, hindi na babalik yun eh. Mihirang-bihira na babalik. Pero kapag nasa stomach yan, at di nag-grind pa ng stomach yung pagkain natin, po pwede pang bumalik sa esophagus. Yun ang cause ng reflux disease. So, iwasan po natin na pagkakain natin, bigla na lang po tayong hihiga. Bigla na lang po tayong dadapa. Wala pang 20 minutes. Ayan po ay isang trigger factor. Aside from that, yung mga karamihan po na pwedeng magpa-increase ng acid level sa katawan natin. For example, smoking. Yung nicotine can trigger increase of acidity. Alcohol, increase trigger of trigger ng acidity. And of course, yung fluid overload. Yung inom ka ng inom ng alak, sir. Pag tendency niyan, talaga magre-reflux ka. At sometimes, yung mga iba naman na gamot na iniinom ng isang pasyente can trigger also hyperacidity. Pero sa most common na cause talaga yung overeating.
3: Yun, Doc. Maraming salamat, no? Pero, Doc, ano po bang pinagkaiba ng acid reflux tsaka ng heartburn? Kasi ako madalas ako atabutin ng heartburn. Laging parang nasusunog yung baga ko, eh.
1: Okay po. Yung reflux is the disease itself. Heartburn is the manifestation. So, ibig sabihin po noon, pag ina-atake ko ng reflux, ang manifestation yung parang nasusunog yung sakit mo, ang tawag doon heartburn. Heartburn is not the disease. Reflux disease is the sakit. So, ibig sabihin, ang sintomas ng heartburn, ay na sintomas ng reflux ng GERD is heartburn. Pero hindi lang heartburn. Pwede rin pagsusuka, pwede rin bloatedness. So, ang heartburn is a layman's term to indicate the pain characteristic of a typical reflux disease. Isa lang po yun, simptomas lang yung heartburn.
3: Okay, understood. Doc. So, pero Doc, kung magkaroon tayo ng mga ganitong instances, paano ba to, Doc? Ano ba, Doc, ang mga typical remedy nito sa mga naka-experience ng acid reflux o heartburn?
1: Okay po. Remedy po. So, yung tendency po, marami po kasi mga chemotherapeutic na indication for that. So, ang readily available po na sa bahay, madaling bilhin sa butika, yung tinatawag natin antacids. So, problema sa mga antacids po kasi short-lived lang po yan. Hindi yan yung pangmatagalan. Babawasan lang po niyan. Bandang huli, after mga 1 hour, dapat ngumuya ka na uli na antacid. So, number one is the antacid. Number two, yung mga tinatawag natin mga prazol. Naririnig nyo po yan. Omeprazol, lansoprazol. Yun yung mga generic name na mga ganun. Ang makinarya naman po nun, dinidecrease naman po niya yung tinatawag na acid production. Yung isa naman, tinatawag naman po natin is yung mucoprotectant, yung pinoprotektahan yung lining ng ating stomach. No? Yung mga isalpin, mucosa, kung naririnig po natin yan. So, tatlong modification. Pwede pong isa, pwede pong dalawa, pwedeng tatlo sabay-sabay. Depende po sa severity. At kapag yan po ay paulit-ulit, yung heartburn natin, yung manifestation, because of the reflux disease, mas maganda po dyan is ma-endoscopy. Ang ibig sabihin ng endoscopy, sisilipin po yung sigmura natin, tinitignan yung gas-gas. Baka mamaya kasi may gas-gas na eh. No? Kapag may gas-gas na, at yung minsan nga may sugat pa, malalim. So, pag narinig po natin yung gastritis, gastritis can trigger, lahat po na may mga gastroesophageal reflux disease, hindi ibig sabihin po niya may gastritis or gas-gas o may ulcer yan. Pero it is an accompanying disease as you go on. Ibig sabihin, pag hindi natin treat yung GERD, po pwede siyang magkaroon ng gas-gas. At pag may gas-gas yan, usually, nagkakaroon, meron yan, tinetest yung ng endoscopy gastroenterologist natin for a presence of bacteria. May bacteria po kasi minsan dun sa may gas-gas o sa ulcer. Kaya nagkakaroon ng ulcer, persistent ulcer. At kapag ganyan po ang simptomas ng isang pasyente at nag-positive po siya dun sa bacteria na yun, yung H. pylori na tinatawag, hindi lang po siya simpleng antacid or mga proton pump inhibitor, mga prazol, kinibigan po yan ng antibiotic regimen.
3: Yun, maraming salamat, Doc, sa iyong insights pagdating sa heartburn and...
0: Okay na, Captain Jarvis. Yung kabag naman, Doc, minsan may ganun kabag na ang sasabi, kinakabag ka. May mga hangin. Paano nangyayari yon at ano ang first aid, yung medication na dapat gamitin or gawin?
1: Okay po. Kanina sir, may nagtanong ng word na impacho eh. Di ba po? Ang itong kabag naman is usually, pares lang naman Filipino term yan eh. Impacho, kabag. Pero usually, pag sinabi natin sakit, pupunta yan sa isang sakit, tinatawag na constipation. Kapag constipated ng isang tao, manifestation po yan yung impacho. Yung parang, ang hirap ng kumain. Parang susuka na ako. Impacho yun eh. Pangalawa, kabag. Because hindi nga nadadigest na maiging pagkain because overloaded na yung ating GI system na tinatawag. So, pero, doon sa tanong po ninyo, kapag gano'ng kinakabag kayo, ibig sabihin, hindi na masyado nagko-contract yung ating mga intestine para mapropel yung food pababa at madigest yung food pababa. May mga gamot pong iniinom dyan, patuloy na sinabi ko kanina, may mga promotility agent tayo na tinatawag para magkaroon ng smooth contraction yung ating mga ating intestine para maiwasan yung ganyang kabag. Kasi pag yan, hindi nag-contract yan, sir, ang tendency po niyan, mag-overload po yan ng mga hangin. Yun po pumapasok yung flatulence, yung grabing pag-utot, no? Pero isang pong ano lang, warning lang po sa mga nakikinig sa atin, minsan nakala natin kabag. Lumalaki yung tiyan natin. Problema, minsan hindi tayo nauutot, hindi tayo nakakatae, hindi tayo nakakadumi. Minsan nakala lang natin constipation or kabag lang yan. Pero yung pala, tinatawag na sir, obstruction na. Meron na po siyang nakabara sa loob. So, paano ma-differentiate natin yung simpleng constipation na kabag at obstruction na constipation, obstruction na kabag? Isa lang po. Yung kabag po kasi, usually, meron yan, magpa-pass out tayo ng gas, dudumi tayo. Pag within 24 hours, hindi po tayo dumudumi, hindi tayo umuutot, at lumalaki yun po yung tiyan natin, is a sign po na po pwedeng may obstruction po along the intestine. Kapag ganyan po siya, is always a medical emergency. So, observation period usually 24 to 48 hours. Kapag yan po lumalaki, lalo na makikita-kita po niyo yun, parang buntis lumalaki yung tiyan. Kapag ganun po yung obstruction na po siya, hindi na po siya simpleng kabag, impacho. Dapat po yan eh matignan sa isang ospital kasi para malaman kung nasaan yung obstruction sa loob ng tiyan.
2: Ah, may tanong lang po ako, paano po, sorry Doc, no, Jen. Malaki yung tiyan po natin.
1: Ibang kapag klase ng tiyan, sir. Baka mamaya tiyan naman ang manginginom, ha?
2: Hindi po, tiyan lang kumakain. Kasi parang sabi nila, hindi normal yung tiyan eh. Pero normal naman siya upon checking. Yung parang laki lang po ng tiyan.

0: Pangalawa, of course, the diet itself. Kapag fatty foods siya, lagi more on oily and fatty foods, high in carbohydrates or sugar, mas malakas ang trigger po yan na pumunta sa may belly fat natin. At sometimes, napapansin po natin, kapag ka tumagal ng tumagal, tumitigas din yung tiyan. No? Tumitigas yung tiyan. Ibig sabihin po, hindi lang po yung superficial fat yung lumalaki o dumadami. Pati yung tinatawag nating visceral fat. Ibig sabihin ng visceral fat, dun mismo sa laman loob, mayroong mga fat dun eh. Kapag ka sumobra na at hindi na na-accommodate ng superficial fat, minsan pati yung storage ng fat napupunta na sa visceral fat. At yun na din ang cause kung bakit tumitigas yung tiyan nyo, sir. So most probably, hindi ko po alam, baka sometimes pwedeng exercise na mawala po yan, or sometimes talaga diet talaga na modification. High fiber diet po ang masasuggest ko sa inyo sa kabawas-bawasan po ninyo oily foods. Actually, problema ko din naman yan. So, mahirap. Pero, more on yung mga isometric activities, walking, running, it will help a lot, definitely.
1: Sige po, thank you po. Balik ko po ulit kay Jed.
0: Okay po.
2: Ano yun, may mga kwarto sila ng mga instructors, mga professor dyan sa NAAP. Dok, doon siya ngayon eh. Kaya alam ko maraming mga tao nakapaligid kay Florence ngayon. Ito na siguro ang last kong tanong, Dok, yung ano ba yung mga klase ng sakit na pwedeng remedyuhan, yung tinatawag na home remedy? Meron ba mga sakit na pwedeng remedyo na lang yan? Kasi parang automatic na pwedeng meron pang first aid, Dok.
0: Okay ka. Magandang pong tanong. Usually po, lalong-lalo na kapag ang ating mga nakikinig po ay nasa mga far-flung area, yung mga walang access po sa ospital or malayo po talaga. No, ako, kita ko yan eh. Sa ibang mga probinsya, medyo kilometro talaga yung layo sa ospital. Okay po, pag sumakit ang tiyan, ideally, lalong-lalo na pag tuloy-tuloy, umagrabe yung sakit ng tiyan, kinakailangan talaga makita ng doktor. Pero, usually sa mga area po ng mga malayo ang lugar, isa lang po ang mapapayo ko. Number one, kapag ang tiyan po ninyo sumasakit at meron po siyang kaakibat na diarrhea, medyo po pwede pa nating obserbahan yan. Kasi bakit? Of course, gastroenteritis, baka hindi lang nakakain lang, di maganda. Plus, yung sakit po niya is biglaan eh. Saka may suspecha tayo lagi niya na meron tayong nakain di maganda. Lalong-lalo na ngayon, sir, Pasko. Maraming pwede mangyaring ganyan dyan. So, ang tendency po, pag yan pong sakit ng tiyan ninyo, diffuse naman, kalat, at mamaya-maya bigla kayong nag-diarrhea, nagsuka, pwede naman po natin obserbahan sa bahay. Ang home remedy dyan, simple lang po. Tubig. Okay po, pilitin. Kahit minsan sumusuka. Ang pinag-uusapan po natin dito, far-flung area, sir. Ha? So, ibig sabihin, pwede ka uminom, pilitin ninyo. Pag sinuka, pilit ulit. Hanggang bandang huli, kakalma naman po yan. Hanggang makakainom na kayo ng maayos. Sip of water. Huwag niyong lagukin po yung tubig. Kapag ka meron pong diarrhea na ganyan, usually, ang isipin niyo po palagi, depensa yan ang katawan natin para tanggalin yung toxins. So, number one case na po pwedeng home remedy, diarrhea, and diffuse na sakit ng tiyan. Number three po, sakit ng tiyan, walang manifestation. Okay po. Sakit ng tiyan, walang manifestation. Tapos hindi steady yung pain, nawawala siya. Ibig sabihin, boom, nawawala. Ano po pwedeng karakteristik ng ganyang pain? Kundi na yung ilang beses natin na pag-uusapan, constipation. So ang tendency, ang constipation is because of the intestinal contraction, yung pag-contract ng mga intestine natin. At sometimes, most of the times, actually, 80-90%, before or after 20 minutes, magno-normalize yan. Kasi pag kumain po kasi tayo ng madami, talaga ganun ang mangyayari, ma-overwhelm eh. So, pangalawa po, constipation. Diffuse abdominal pain, at nakakapansin po, hindi niya uutot, pero pag umutot kayo, nawawala. Medyo safe-safe na tayo dyan. Pero may tinatawag tayo, sir, na golden period for us to wait. Usually po, 36 to 48 hours. Steady pain, grabe ang sakit. Regardless kung nasaan parte ng katawan natin, na parte ng tiyan natin, basta steady ang pain at gumagrabe. Kung kaya natin less than 36 hours, may oras naman po para mag-travel. Kinakailangan natin mapakita sa isang doktor yan. So,

0: dalawa lang po kong exemption na po pwedeng ipamahagi sa ating mga nakikinig. Yung dalawa lang po, may diarrhea, masakit ang tiyan. Pangalawa, constipation, bloated ang tiyan, nawawala sa pag-utot at pagdumi. Pero the rest po, obserban po ninyo yung severity. Lalo na po consistent. So pagka ganun po, again, yung constipation, nawawala po yan ng kusa. Yung isa naman po, diarrhea, inom lang ng tubig. We're talking about those, kasi nakita ko po kanina yung frequency natin, medyo Batangas, mga medyo malalayo eh. So maganda rin po ang ating education po ito sa mga nakikinig sa atin, part of the public service. Of course, hindi naman yan accessible lahat. May mga kababayan po tayo na hindi talaga minsan nga, hindi pa nakakatikim po ng doktor yan eh. So, minsan sa mga albularyo po nag-aano. Pero mas maganda rin po na malaman nila kung ano po yung limitation na po pwede pong nasa bahay. So again po, ulitin ko, 36 to 48 hours ang observation time. Pag severe, okay, ganito po, within 36 hours, nawala naman yung sakit ng tiyan. Medyo okay pa tayo dyan. Pero after 36 hours, bumalik yung sakit ng tiyan, mas gumrabi naman. Counted po yun. Basta importante po, decreasing ang severity. So po, pwede po yan sa baan. Kasi always, again, ulitin ko po sa mga nanonood at nakikinig, abdominal pain, we do not treat it na lenient. Talagang medyo meron kaming ano dyan, sa medicine. Meron kami talagang parang assertiveness sa mga cases ng abdominal pain. Pero those two exceptions to the rule can be practiced by our fellow countrymen, lalo sa mga nasa liblib na lugar. Pero of course, pa nasa urban area naman po, sir. Of course, as soon as possible makita.
1: Oy, para tayo nakarinig ng napakalinaw na lecture, Captain Jarvis, dami ko natutunan ngayon.
2: Napakadami kong natutunan.
1: Ang galing yung magsalita, Doc. Napakalinaw. sana noon pa kayo naging kasama namin dito sa ating palatuntunan, baka biglang nagkaroon ng doctor on the air yung ating mga kasamahan po sa Pampanga at saka dyan po sa Batangas. So Doc, nag-overtime, pasensya ka na ho, yung iningin namin na 30 minutes naging 45 minutes. But malaking tulong ho yung ginawa nyo ngayon. Malaking tulong para linawin itong mga nararamdaman natin, mga sakit. At baka mayroon po kayong gustong mensahe ho para sa ating mga nakikinig sa ating palatuntunan. Lalo na yung mga nasa radyo, go ahead po, Doc.
0: Usually po, again, sa mga doktor naman po, always prevention is better than cure. But always give it yourself ng tinatawag natin public health safety. So importante ng public health safety is yung safety sa katawan natin, safety sa mga kamag-anak natin, at safety sa mga napapaligiran natin mga tao. Yun lang po, sir. At maraming salamat po, Sir Jerry, at more to come sa ating mga susunod.
1: Right na tayo, Doc, di ba? No?
0: Kung hindi po. Sige, sir.
1: At laki na matutulog. Kayo po ay palagi pong makinig at saka manood sa ating pong Facebook account, yung Apa Pilipinas, or kaya po sa 99.9 GBFM every 5 to 6 ng hapon dito po, every Friday, 5 to 6 sa ating radyo, kasama po dyan sa 792 kHz Pampanga, DWDD, dito po sa Metro Manila. Nakasama po natin dyan si Dr. Samuel Sakati ho. Doc, maraming salamat ha, at ang date natin, next Friday ulit.
0: No problem, sir. At maraming salamat din po sa pag-invite sa akin. Parang regular na po ata natin ito, sir. Ano?
1: Yeah, every Friday na tayo.
0: Mas maganda po sana siguro kung may sa mga Facebook Live at may magko-comment at may gustong tanungin. Mas maganda po kasi it's a part of the learning process at makatulong din naman po tayo sa mga kababayan natin, mga Pilipino.
1: Yan ang gagawin natin next time, Doc. So pinag-aaralan pa namin yan. Wala kasi yung isang tao namin dito. But maraming salamat po, Doc Samuel Sakati, isa pong public health and public health administration na expert ho. At ang pinag-text sa akin ni Elena ay dati pong Director General ng Food and Drug Administration. Maraming salamat, Doc. Thank you so much.
0: Maraming salamat din po. Apa Pilipinas po.
1: Thank you. At ngayon, bago tayo magpaalam, alamin po natin ang mga balitang inihanda ni Captain Jarvis, go!
2: Maraming salamat, General. Mga kapatid, simulan naman natin ang pagpapatrol sa ating balita sa sektor ng aviation. Inihayag ngayong Biyernes, October 9, ng Civil Aviation Authority of the Philippines na malapit nang makumpleto ang mga teknikal na pagsusuri at pinal na usapin para sa pagpasok ng pribadong sektor sa pambihirang 21.64 billion Bundled Regional Airport Privatization Project. Ayon sa opisyal na pahayag ng CAAP ngayong araw, nakatutok ang negosasyon sa pag-takeover ng operational development and modernization ng tatlong pangunahing paliparan sa bansa, ang Francisco Bangoy International Airport sa Davao, Bicol International Airport sa Daraga, at ang Sayac Airport sa Siargao. Sa ilalim na isinusulong na Public-Private Partnership or PPP framework, ang Siargao Airport ay inilaan para sa 15-year concession period, habang ang mas malaking international gateway sa Davao at Bicol ay itatakda para sa 30-year operational concession. Bagamat may ilang karagdagang compliance documents at technical clearances na kasalukuyang kinukompleto ng consortium proponents kasama ang DOTR at CAAP, binigyan diin ng mga otoridad na ang proyektong ito ay magpapasok ng mga modernong passenger terminal buildings, bagong baggage handling systems, at mas mataas na night landing capabilities para sa ating mga lalawigan. Kasabay din ito, formal ding inahayag ulit ng CAAP ang buong suporta ng ating bansa sa pinalakas na ASEAN regional push para sa pagbuo at paggamit ng sustainable aviation fuel. Ayon sa pahayag ng CAAP leadership ngayong araw, ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ating mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya ay nakasisenyo upang bumuo ng isang unified regional framework para sa decarbonization ng aviation sector. Kasama rito ang pagtataguyod ng mga lokal na biorefineries na gagamit ng mga agricultural feedstocks upang maglabas ng SAF blends na makakapagpababa ng hanggang 80% sa carbon footprint ng mga commercial flights bago sumapit ang taong 2030. At mga kapatid, yan po muna ating mga balita sa sektor ng aviation. Back to you po, General.
1: At ngayon ho, punta na po natin ang balita ni Florence Salmasan. Go!
3: Salamat po, General. Ito ang aking mga nakalap na balita sa sektor ng edukasyon ngayong araw. Para sa ating balita ngayon sa Department of Education, sa pangunguna ng Education Secretary Angara, nasa 18,000 silid-aralan lamang sa buong bansa ang nangangailangan ng taon ng pagpapalit o replacement sa halip na mabubulawakang demolisyon. Ayon kay Secretary Angara, sa pamamagitan ng masusing pagmamap at regular pagkukumpuni, mas makatitipid ang pamahalaan sa kabanang bayan at maitutuon ng pondo sa pagpapatay ng mga bagong paaralan sa mga lugar na may matinding kakulangan sa classroom at shortage. Samantala, formal lang nagsara ngayong araw ang opisyal na pagpaparehistro para sa pambansang youth consultation na inorganisa ng EDCOM2. Ayon sa EDCOM2, ang mga nakalap at mga totoong datos at boses mula sa mga kabataan sa buong bansa ay agad susuriin kasama ang Technical Working Group upang maging batayan sa pagbuon ng mga bagong panukalang batas para sa edukasyon. Kasabay nito, muling pinalala ng EDCOM2 ang DepEd at DBM ukol sa agarang solusyon sa higit 31,600 na mag-aaral sa Cebu Province na nananatiling struggling readers sa early grade level. Sa larangan ng higher education, opisyal na pinagdiwang ng Commission on Higher Education sa pangunguna ni Chairperson Agrupis ang ganap na pagpapatibay ng Bicameral Conference Committee Report para sa Presidential Merit Scholarship Program Act. Ayon sa CHED, mula 31,000 ang mga kwalipikadong aplikante para sa academic year 26-27. Nakahanda na ang pamamahagi ng scholarship sa unang 20,000 na maswerteng benepisyaryo, tiniyak ng CHED na magiging mabilis at pinlawak ang pamamahagi ng pondo sa ilalim ng fiscal year 2026 GAA upang makapagsimula ang mga mag-aaral sa kanilang tertiary degree program. At panghuli sa panig ng TESDA, kasunod ng matagumpay na pag-ipag-alyansa sa Amazon Web Services, opisyal nang inilabas ni Director General Benitez ang pambansang kwalifikasyon at guideline para sa mga kursong cloud computing, data analytics, at AI Foundation sa ilalim ng TESDA online program. Ayon sa TESDA, ang mga bagong certificate modules na ito ay libreng mabubuksan para sa lahat ng Pilipino na nais magkaroon ng digital credentials na kinikilala ng malalaking kumpanya sa loob at labas ng bansa. At yan po ang mga balita sa sektor ng edukasyon na aking nakalap. Balik po sa inyo, General.
1: Thank you very much, Florence. Maraming salamat nga pala sa naging guest natin kanina sa ating panatuntunan. yung pinag-usapan ni Ma Jarvis,
2: yes,
1: tungkol sa epekto ng El Nino at yung paghahanda ho ng ating gobyerno, in particular ho ang Department of Agriculture. At doon ho ay kasama po natin si Asec Arnel De Mesta. Siya po ang spokesperson ng DA, at saka si Asec Irina Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. At tama yung mga napakinggan kong kanilang mga pahayag, ano, report, na sa ngayon ang priority nila na talagang suportahan ay yung mga lugar na kaya magtanim, di ba, no? Kasi ang resources ng gobyerno ay limitado lang naman eh. Kaya tama yung ginagawa ng Department of Agriculture. Ito, pinapaliwanag natin to, Jarvis, kasi baka may mga magsasaka tayo na magtampo na, bakit kami, magsaka din kami, bakit hindi kami binibigyan?
2: Mm-hmm.
1: Yun ho ay sa panahon ngayon na mayroon tayong El Nino, na kumbaga minamaximize natin yung resources natin, na kung sino lang talaga ang mayroong tubig, di ba, no? Irrigation, ay doon muna dapat ilagay yan, di ba, no? Ibigay yan para sigurado na yung binhi, yung fertilizer na ibibigay ng gobyerno ay hindi po masayang.
2: Oo.
1: Kasi kung ibibigay mo yan kay Jarvis, eh yung kanyang lupa naman, wala namang irrigation, eh di, pagdating ng katapusan ng Oktubre, baka uminit ang uminit, eh di ba yung lupa niyan ay nabibiyak yan eh. Eh paano kung nabiyak na yung mga lupa dahil sa init na? Di sayang yung pera ng gobyerno na limitado naman. Dapat alagaan ho natin. Dapat talagang tingnan po natin ito, dahil ang ibang mga bansa ngayon, mga kaibigan, particularmente yung Thailand, ang Vietnam, na doon tayo kumukuha ng palay.
2: Ng palay, opo. So,
1: ng rice pala. Nag-import tayo galing sa Vietnam, galing sa Thailand, galing sa India, sa Pakistan, sa Myanmar, di ba, no? Ito yung Cambodia, ito yung mga bansa na kung saan tayo namimili ng rice natin. Sila ngayon ay naghahanda natin. Kasi baka kapusin sila ng bigas. So tayo ay dapat, itong mga bagay na ito ay napaghahandaan na natin, and I'm sure na ito ay napaghahandaan na rin ng ating pamahalaan. Pati yung DSWD ay meron din silang mga binanggit na programa kung paano tulungan yung ating mga kabayan, Jarvis, na maapektuhan ng tag-init na ito, especially yung hindi makapagtatanim. Saan nga naman sila kukuha ng trabaho, di ba, no?
2: Opo, sir.
1: Saan sila kukuha ng kanilang pang-araw-araw? So meron pala ho, meron palang tulong sa kanila. At yan ho ay parte ho ng strategy ng ating pamahalaan para tulungan po ang ating mga kabayan. Pero talaga, yun na yun eh. Yung sa El Nino, dati ang probability na mangyari niyan ay nasa 79 lang yan.
2: Oh,
1: ngayon ang pinaka-latest is 92.
2: Yes,
1: so
2: sir.
1: Ibig sabihin niyan, ilang tulog na lang, baka nandiyan na yung El Nino na yan.
2: At saka, General, tayo, dahil mag-umpisa ang El Nino sa Eastern Seaboard or sa Eastern Asia, eh mauuna tayo na maka-experience ang El Nino bago ating mga kapatid sa ASEAN tulad ng Vietnam, Cambodia at Thailand.
1: Tama yun. Ang problema lang sa atin talaga, may mga dapat pa tayong gawin eh. Yung sa irrigation system natin, dapat lalo pa yung pundohan ng gobyerno. Ibig sabihin, dapat yung ating mga mambabatas, unahin yan. Kung gusto natin na buhayin yung ating mga sakahan. At saka pangalawa, ngayon, yung mga dam natin, dapat pinag-aaralan nito ng MWSS ngayon na
2: magtayong
1: release ng tubig. Dapat yan ngayon ay habang mataas pa yan, dapat yan ay kumbaga tinutuno mo yan, binabalance mo na ilan ba dapat i-release natin yan. Dapat ang consideration natin ngayon ay dapat ngayon nagsimula ang yung worst case scenario,
2: yes,
1: para nagtitipid na tayo ng tubig. Pati yung mga hotel na yan, mga restaurant na yan, dapat yan na kinakausap na ho ng ating pamahalaan para sila ay maging kasama natin, mag-cooperate sila sa pagtitipid natin ng tubig.
2: Siguro, General, it's about time na ating gobyerno is mag-invest din sa ating mga water treatment facility para ma-recycle natin yung mga tubig na kinukonsumo natin para maging malinis ulit.
1: Tama yun, no? Okay, nabot na tayo ng panahon sa ating palang tuntunan. Your parting statement, Jarvis?
2: At sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, maraming salamat po sa panunood sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. And gusto ko nga din po palang batiin ang si Doktora Yasminda Apolinar dyan sa Office of the Flight Surgeon and Aviation Medicine dyan sa OFSAM, sa Civil Aviation Authority of the Philippines, sa dahil sila ay tumulong at nag-facilitate sa aking medical renewal kanina. Kasama na din sila Ma'am Steph po dyan, di ba? At gayon po pala ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
1: Thank you, Florence!
3: At ako po si Florence Salmasan, nakasalamat sa pagsama sa amin sa himpapawid ng impormasyon. Ako po ang inyong bosses ng Evasion at Edukasyon. Florence Salmasan, nagsasabing mag-ingat po tayong lahat and God bless Pilipinas, happy weekend, at binabati ko po ang aming mga kasamahan sa National Evasion Academy of the Philippines at kasama ang aming mga estudyante. Salamat po.
1: Thank you very much, Florence. Ating mga kasamahan po sa 99.9 GVFM, si Kiko Barako, at saka dyan po sa 792 kHz Pampanga. Maraming salamat, Erol, at sa may-ari po ng dalawang radyo kay Manny Ganang na patuloy pong sumusuporta sa aming pagsusulo ng kapayapaan at kaunlaran sa ating pong bansa sa DWD. Ako po si Richard, Brigadier General.
4: Recording 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Welcome sa ating pong programa for tonight. At kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:18 in the evening. At ngayon pong gabi, it's Friday night mga ka-vibes, kaya naman magpalangpangan po tayo. Oo. Shout out po natin lahat ng ating mga listeners sa mga manggagawang Pilipino, mga estudyante na patuloy pa rin pong lumalaban ng patas sa kanilang mga buhay. Shout out po sa inyo. And syempre mga ka-vibes, no? Dahil nga po Friday night ngayon, magiging sobrang kapanapanabik ng ating magiging usapan for tonight. Kaya naman stay tuned lamang mga ka-vibes dahil makakasama niyo po ako up until 9 o'clock in the evening. Pero bago yan mga ka-vibes, gusto ko muna kayong tanungin kung ano nga ba ang inyong magiging plans o ang inyong magiging plano this upcoming weekends. Yes, nadaan po ang Sabado at Linggo and most of us ay walang pasok ng weekends.
1: Uy,
0: sana all sa inyo walang pasok. Kasi parang si DJ Robbie at some of our DJs and ang ating team ay lilipad sa Malvar Complex, Malvar Sports Complex bukas para sa Grand Coronation Night ng Mr. and Miss Teen Batangas 2026. So mga kababs, kung wala pa rin po kayong plano bukas, why not samahan nyo po ang ating team? Ang team ng GB99.9 at syempre ang ating kabataan na hindi lamang ganda ang ambag sa lipunan. Diba? In the previous days mga ka-vibes, finiture po natin ang ilan sa mga kabataan na maraming pangarap at nagbibigay inspirasyon sa kapwa nila kabataan dito sa ating lipunan. At sabay-sabay po tayong ma-inspire at ma-amaze sa kanila pong performance sa magaganap pong Coronation Night bukas sa Malvar Sports Complex sa Malvar, Batangas. Syempre sa Malvar, Batangas yan. kasi kung Batangas Sports Complex, sa Batangas City yun. Pero mga ka-vibes ha, makakasama niyo po yan si DJ Robbie, si Kiko Barajo, nandiyan din po si DJ Frankie, at ang ilan sa aming PM from 5 p.m. Doon po magsisimula ang Coronation Night up until around kung kailan man yan matapos. Kaya naman kung gusto nyo po kaming makita, makasama at makipag-usap sa amin doon, ay maaari din naman po mga ka-vibes. So see you soon there. Oo, see you bukas mga ka-vibes. And with that, ladies and gentlemen, ay may pinapabati nga pala. Okay, eto na nga. Naglag siya, nakatulog. Eto, may pinapabati si DJ Karen. Ang sabi ni DJ Karen, pinapabati niya ng isang maligayang pagbati. Ang kanyang asawa ni si FO2 Jose Alonzo Lopez ng BFP. Mataas na kahoy. Grabe no, happy birthday po sir. And yun na nga no mga ka-vibes, may bago tayong makakasamang DJ. Kaya naman stay tuned at abangan nyo ang kanyang pag-ere. Pero bago yun, batiin muna natin si FO2 Jose Alfonso Lopez ng BFP, mataas na kahoy ng isang maligayang kaarawan. Sana malasing mo kami. Nagpainom. Pero yun na nga mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. Pero kung meron po kayong gustong pa-shoutout din, ang inyo pong mga mahal sa buhay, ang inyo pong mga taong nagbigay sa inyo ng inspirasyon. Wow, napaka-dramatic naman. At bako doon mga ka-vibes, kung meron din po kayong gustong isong request, ay maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. And bako doon mga ka-vibes, maaari din po kayong mag-message sa pamagitan ng ating online live streaming. Yes mga ka-vibes, radio is now online sa tulong pa ng ating online live streaming GV999.live sa inyong mga browsers o kaya naman bisitahin nyo po ang ating official Facebook page sa GV99.9 FM. At nakalagay doon ang link patungo sa aming online live streaming. Eh, ito ang nagpapahabol. Sabi ni Jerry Score, sabi niya, good PM po. Pabati po ng anak.

Ning sa iyo, Jerry, and sa iyong anak na si Jamie at si Jerry uli. Baka junior yun. Si Jerry Junior. Anyways, magandang gabi po sa inyong lahat. Anyways, with that mga kabayas, magbalik tutugan na po muna tayo. And for the next couple of minutes, we'll be playing some of your favorite top hits of today's generation. Kaya naman mga kabayas, stay tuned only here at GB 99.9. Your Goodbye.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome sa ating pong programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas at 6:40 in the evening Philippine Standard Time. And ibig sabihin lamang po niyan, mga ka-vibes, malapit na po ang hapunan, no?

0: Bata ang patuloy na pag-dwell on sa mga problema natin sa buhay. So, ibig sabihin mga ka-vibes, ang problema sa trabaho at ang trabaho in general, hindi iniisip kapag weekends. Ang weekends at ang ating mga rest days ay tungkol lamang po sa ating mga sarili at sa sarili lamang natin. Kaya naman iwan nyo na mga problema nyo. Huwag kayong sumagot sa mga email ng boss nyo kapag weekends at intindihin nyo ang inyong mga sarili. It's a piece of advice mga ka-vibes na probably maiintindihan nyo if gawin nyo din mga ka-vibes. If masyado kayong workaholic, if masyado kayong career-driven, diba? Why not bigyan nyo din po ng personal space ang inyong mga sarili. Coming from me talaga ba, DJ Robby? Pero hayaan nyo na, at least tama yung advice. Oo naman. Anyways, mga ka-vibes, eto na nga po. Dahil Friday night tayo ngayon mga ka-vibes, ibig sabihin marami sa ating mga ka-vibes ang nagpa-party-party. Ang syempre, usapan nga natin is anong nga bang magandang gawin sa upcoming weekends. And one thing na ginagawa talaga natin mga Pilipino, at hindi lamang natin mga Pilipino, tayong mga tao ay ang nagsasaya. At one way para makapagsaya tayo mga ka-vibes ay isama ang ating tropa, ang ating barkada, ang ating circle of friends, ang ating mga amiga o kung ano man ang tawag nyo sa inyong mga kaibigan, at sabay-sabay tayong bumarik. Ayon. Tayong mga Batanggenyo naman talaga, ang tawag natin sa pag-inom ay barik. And syempre mga ka-vibes, no? Pag may barikan, hindi pwedeng hindi mawawala ang usapan. Syempre, catch up with friends, kwentuhan kasama ng ating mga kaibigan. At isa rin po yon sa napakagandang pulutan. Kaya naman ang ating pong katanungan for tonight is ano nga ba ang usually or ang usual nyong pinag-uusapan sa inuman? Yan po ang ating katanungan mga ka-vibes. Kaya naman kung gusto nyo pong mag-iwan ang inyong mensahe, ang inyong mga kasagutan, ay maaari po kayo mag-message sa atin pong hotline number at 0926-079-8708 o kaya naman bisitahin nyo po ang ating official Facebook page na GV99.9 FM. Bing, bing, bing! O kaya naman mga ka-vibes, eto pa, meron pa kayong other option. So, kumapit ang lahat. Dahil mga ka-vibes, we are currently live sa ating Facebook account.
1: What?
0: Yes, magpapakita po sa inyo si DJ Robby kapag kayo ay pumunta sa ating pong Facebook account. Na GV999. Ano nga ang aming Facebook account? GV99.9 FM po ang aming Facebook account. Puntahan niyo po yan. Pumunta po kayo sa live. At mag-comment kayo doon kung ano nga ba ang gusto niyong sabihin kay DJ Robby, mga song request ninyo. O kaya naman sagutin niyo po ang ating katanungan for tonight na ano nga ba ang magandang gawin or ano nga ba ang madalas pag-usapan sa inuman. Laro. Anyways, mga ka-vibes, speaking of inyong mga mensahe, nagbigay na po ng mensahe si A330, sabi niya, DJ Robby. Good evening po. Kamusta dito na ako sa bahay? Kararating laang from duty. Ano daw? Hehehehe. Didine na kasi ako sa duty sa Lipan. Basta. Basta nakauwi na si A330 sa kanyang bahay. Kaya naman, shout out sa iyo, A330. Kaya naman mga ka-vibes, kung gusto nyo po magba-shout out at batingin ang inyong mga mahal sa buhay song requests, you know the drill. Inuulit ko po ang ating hotline number 0926-079-8708. O kaya naman, sa ating official Facebook page at GV99.9 FM, mag-message kayo dyan. O sumama kayo sa live ni DJ Robby para naman makita nyo kung gaano nga ba kasarap.
2: Ooh, yeah.
0: At kalinamnam.
2: Ooh, yeah.
1: Ayaw ko na.
0: Si DJ Robby. Kaya naman mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo. And for your next songs, I'll be playing some of your favorite OPM, R&B songs. Yan, R&B songs.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: tandaan, basta motorsiklo, kay Gwenson tayo!
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: 77 days before Christmas. Lucky 7, lucky Christmas! Keep the luck going with GV99.9, your good vibes.
3: You are listening to DJ Robbie.

0: outside of our programa for tonight, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening po, mga ka-vibes. And syempre, mas lalong good na good at vibes na vibes ang inyong mga gabi dahil bukas po ay weekends na. Woo! At usually mga ka-vibes, wala tayong pasok ng weekends. Ewan ko ba kay DJ Robbie kung bakit siya papasok ng weekends? Well, if you wanna know the answer, my answer is, kumapit kayo. Oo naman. Dahil mga ka-vibes, makakasama niyo po ang GV99.9 team dahil tayo ay tutungo sa Mr. and Miss Team Batangas 2026. Yes, mga ka-vibes, dahil bukas po magaganap ang Grand Coronation Night ng Mr. and Miss Team Batangas 2026 sa Malvar Sports Complex sa Malvar, Batangas. This will start at 5 p.m. po, mga ka-vibes. So, see you there, ladies and gentlemen. Anyways, mga ka-vibes, eto na nga ang atin pong pinag-uusapan for tonight is nai-reveal ko ng ating topic It's about, ano nga yung topic natin? Ano nga ba ang usually, ano ang usual nating pinag-uusapan kapag nasa barikan o inuman? At dahil dyan, pasahin na natin ang inyong mga kasagutan. So mula dito sa ating Facebook account, sabi ni Jari Score, kalimitan po sa barikan, may chicks na topic lagi. Lagi na naman, pag-usapang babae talaga ang mga taong ito. Pag-usapang ganyan ay buhay na buhay ang inyong mga dugo. Pero hindi din tayo sure, Jari Score. Sabi kasi ng mga good listeners natin, ng ating mga good boy listeners, hindi lamang daw chicks at babae ang pinag-uusapan sa barikan. Yung iba, kapwa lalaki din. Kapwa lalaki din yung pinag-uusapan. And good vibes evening sa iyo, Jari Score. And I hope you had a great week. And sana maganda ang pasok ng weekend sa iyo. Okay, let's move on mga ka-vibes. Para naman kay DJ Robbie, ano nga bang usually pinag-uusapan dito sa barikan o sa inuman? I would say love life, di ba? Hindi pwedeng hindi mawawala yung love life eh. Shoutout po sa lahat ng aking mga kaibigan na nakikinig sa akin ngayon. Pasensya na kung may maisisiwalat man akong kwento ng buhay nyo. Pero usually nga naman mga ka-vibes, no, love life, kung bakit sila naging broken hearted. Una niyan, kukumusayin muna eh, ang lagay ng puso. How was the status? Status! Kumusta naman ang status ng iyong puso? Tapos kayo pa ba ni ano? Or may bago ka ng jowa? Lalong-lalo na mga ka-vibes, yung mga low maintenance friendship na once in a blue moon lamang kayo magsama. Diba? Marami kayo pagka-catch up anet. Hindi pwedeng mawawala doon ang usapin ng pag-ibig. And para naman sa lahat ng ating mga ka-vibes sa broken hearted na mag-iinom, ihanda ang tissue. Dahil for sure magbe-breakdown ang mga yan. Kaya sila nagyayamag inom is para makapag-open up sa kanilang mga hinanakit, sa kanilang kalooban, sa kanilang mga damdamin, para mailabas nila yon at hindi sila tuluyang sumabog. Nagawa ko yun dati. Guilty po si DJ Robbie. Nagawa ko dun dati. At talaga naman pasensya po sa aking mga kaibigan na napag-sabihan ko ng aking mga problema. Pero that's what friends are for nga, di ba mga ka-vibes? Yun nga naman yung essence ng pagkakaibigan nyo para may masandalan ka sa mga sitwasyon na kailangan mo ng karamay. At isa na nga doon ay ang iyong pagiging broken-hearted. And shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na broken-hearted. Deserve nyo yan. Joke lang. Sa ating mga ka-vibes po na broken-hearted, mga ka-move on ka din. Sabi nga nila, time will heal. And totoo yun mga ka-vibes. pagkatapos ng ilang taon, ilang buwan mong pagkatapos ng breakup nyo, is makakalimutan mo din yan. Try to divert your attention para hindi kayo masyado magde-dwell on sa mga problema nyo. It actually works. Try to focus on yourself. Mag-gym ka, try ka ng bagong kawain, recreational activities, pickleball, which is very usong-usong ngayon. Shoutout po sa ating mga pickleball community dyan. At kung ano-ano bang mga bagay, mga ka-vibes, na mag-i-improve or mabibigyan mo ang sarili mo ng breathing room. Oo, diba? Try to invest in yourself. That's the best investment that you can do. And that's the kind of breakup, that's the kind of moving on process na maganda sa'yo, mga ka-vibes. Hindi yung maglumumukmuk ka, inom-inom lang. Pagkatapos ng inom, matapos mag-breakdown, balik na uli sa hamon ng buhay. Hamon, balik na uli sa journey mo bilang isang tao. Huwag nyo kasing ginagawang bundo yung isang tao. Ba't ba ako nagagalit? Hindi ko din alam. At dahil dyan, mga kabahas, kung gusto nyo pong sagutin ang atin pong katanungan for tonight, na ano nga ba ang usually nyo pinag-uusapan sa isang inuman or kapag may barikan, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa pamamagitan ng atin pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708 o kaya naman sa atin pong official Facebook page na GV99.9FM. Ay, alam niyo ba, mga ka-vibes, speaking of Facebook page, I'm currently live sa amin pong Facebook page. Kung gusto niyo pong makita at makasama si DJ Robby sa akin pong programa up until 9 o'clock in the evening.
1: Ooh, yeah.
0: Yes, visitahin niyo po ang aming official Facebook page sa GV99.9FM. At sumama kayo sa akin live. Mag-comment kayo doon kung anong gusto niyong itanong, mga ipapromote, ipa-shoutout, mga song requests, o kung ano man ang gusto niyong sabihin kay DJ Robby. Kahit murahin niyo na ako doon. Huwag naman! Pwede din. Mga ka-vibes, dahil dyan, magbalik ng tugan na po muna tayo. And later on, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan ha. Pero bago yon, I'll be playing some of your favorite girl group songs na maipa-play ni DJ Robby para sa inyong lahat. And with that, for your next song, narito ang Little Mix sa awiting Love Me Like You. Once again, I'm DJ Robby, only here at GV99.9. Your good vibes.

GB99.9, your good vibes. GB99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: 77 days before Christmas. Lucky 7, lucky Christmas. Keep the luck going with GV99.9, your good vibes.
2: Bakit right point ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Karteng! Pare Karteng!
12: Ay, pare Efren! Andiyan ka pala!
11: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
12: Alay, oo naman, pare Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
11: Pero, bulol ka!
13: Ayaw ko na!
14: Hala? Joke pala yun?
15: Wow! Sabado na!
14: Wow! Gusto ko to!
15: Ay, siya! Ganado na naman ako.
16: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
17: Magandang morning sa ating piling kabonding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
16: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
17: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
16: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
18: Sabado ganado.
16: Ay nakaw, ganado na naman ako.
17: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
16: Ganado ka dito.
19: You are listening to DJ Robbie.

0: It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa Bongo Biloan na Pilipinas. It's 7:31 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And happy Friday evening to each and every one of us. Yes, Friday na naman mga ka-vibes. And most of us is very excited na dahil rest days na ng karamihan.
1: Uy, sana all.
0: Sana all sa inyo. Kasi parang hindi mo makakapag-rest si DJ Robbie at ang ilan sa kasapi ng ating team. The LGV 99.9 will be going tomorrow, October 10, 2026 sa Mr. and Miss Teen Batangas 2026. Yes, mga ka-vibes, ang Mr. and Miss Teen Batangas 2026 Grand Coronation ay gaganapin na po bukas. Hala, namula yung post. Ito pala. Gaganapin na po bukas sa 5 p.m. sa Malvar Sports Complex sa Malvar, Batangas. Kaya naman, see you there mga ka-vibes. Some of your favorite DJs ay makakasama po nyo. Nandyan po si DJ Frankie, si DJ Kiko, and syempre si DJ Robby. Grabe, alam ko, ako lang naman ang hinihintay nyo dun eh. Kahit hindi nyo na makita ang mga ang mga kandidato at kandidata, pero pag nandun si DJ Robbie, ay parang buo na ang programa. Apaka-assuming, nakakabwisit.
2: Ayaw ko na.
0: At dahil dyan mga ka-vibes, dahil Friday evening na po, ladies and gentlemen, I know some of us ay ang feeling na ay weekends na, and tama naman yon mga ka-vibes. Friday night is one of the best feeling na mararamdaman nyo all week round. Kaya naman, for sure, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig, ay sinisimulan na ang kanilang weekends ngayong gabing ito. Kaya naman, shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na may plano lumabas kasama ng barkada o may planong uminom kasama ng mga kaibigan. Dahil yan nga po mga ka-vibes ang ating topic for tonight. Ano nga ba ang madalas nyong pag-usapan sa inuman? Oh, diba? Perfect yung topic ko ngayon eh. And eto na nga po mga ka-vibes mula kay 6355. Sabi niya, magandang gabi DJ Robbie. Ang madalas naming pinag-uusapan ng aking mga kaibigan ay balikan ang mga nakaraang kalokohan noong kabataan. Grabe no, ang lalim niya managalot. Maraming salamat 6355 sa iyong mensahe. And alam niyo mga ka-vibes, that's one of the best thing din na pinag-uusapan po pagdating sa inuman. Talaga naman yung inyong mga previous moments, mga childhood moments, diba? Yung mga most embarrassing moments nyo. Ay, tinatawanan nyo na lamang ngayon kayo ay nagsiidara na. Na matatanda na tayong lahat. Diba? At inyong pagtatawanan na lamang. At nakakatuwa nga naman na balikan ang ating mga nakaraang kalokohan. And alam nyo mga ka-vibes, ang isa pa nga po,

0: Siyempre, chicks na yan, lalaki na yan, kung ano-ano na, kung sino ibang tao na ang pinag-uusapan. Pero bukod po doon, bukod sa inyong mga ina-admire na tao, meron din tayo, siyempre, yung sinisira ang tao. Siyempre, nandiyan din yung mga kaibigan natin na wala sa inuman na ating sisiraan. Huwag na tayo magpakabanan. Alam ko na pag-usapan nyo na minsan ang ilan sa inyong mga kaibigan na hindi nakasama sa inyong session. Sa inyong barikan. Dahil busy sa pamilya, busy sa trabaho o may importanteng gagawin. Kung ano man ang dahilan niyan, inyong sisiraan. Ang sasama niyong kaibigan, oo. Huwag kayong sasama sa akin sa inuman, huwag kayong sasama sa akin circle of friends. Pero si DJ Robbie, guilty naman ako doon. Hindi ko naman siya siniraan. Ang sama naman ako, galit ni DJ Robbie. Hindi ko naman sila siniraan bagkos para nagkaroon lang kami ng konting session. Nagkaroon lang kami ng konting talk about dun sa mga taong wala doon sa inuman. Pero not on a negative way bagkos admiration pa nga eh. Now we talk about their success in life, sa kanilang mga milestones na achieve nila sa buhay nila, and we are so proud of them. Pag mga ganong usapan, mga ka-vibes, okay lang na pag-usapan nyo ang ibang tao na wala sa inyong harapan. Pero kung sila ay sisiraan nyo, sila ay babaksabin nyo lamang, pero tinuturing nila kayong isang kaibigan, ay masama ang ugali nyo. Backstabber kayo. Kaya magbagong buhay na kayo, mga ka-vibes. Anyways, ladies and gentlemen, kung gusto nyo pong makasama si DJ Robbie sa usapan at kulitan, edi mag-iwan na kayo ng inyong mensahe at sagutin ang ating question of the night na... Ano ang question of the night natin? Ang ano ba question of the night is ano nga ba usually ang inyong pinag-uusapan sa inuman? For your answers, inuulit ko po ang ating hotline number 0926-079-8708 o kaya naman bisitahin nyo po ang ating official Facebook page na GV99.9 FM. At bukod doon mga ka-vibes, I'm currently live sa atin pong Facebook account. Finally, makikita nyo na po kung gaano kasarap si DJ Robbie.
1: Yeah. Aray ko.
0: Parang hindi naman daw. Parang sa mga lahat ng ating ka-vibes na nasa TikTok live, nasa Facebook live. Sa nasan yung masarap? Pero mga ka-vibes, I'm currently live sa ating Facebook live. So if you wanna come by, drop by, at mag-send ng inyong mga kasagutan, ay maaari din po iyon. Pero bago yun mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. And for your next song, narito si Julianne Sano says, awiting your song, My One and Only. We'll be playing some of your favorite OPM music dito sa ating pong programa. Kaya naman, stay tuned, mga ka-vibes. And with that, I'm DJ Robbie, only here at GV 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: Seven to seven days bago umabot ang Kapaskuhan, mga ka-vibes. Advance Merry Christmas to each and every one of us. And I hope na magiging masaya at punong-puno ng pagmamahal. At syempre, good vibes ang holiday season nating lahat. So, isa na lang i-manifest yan. Dahil meron na naman tayong 777, ano daw? Meron na naman tayong 77 days bago sumabit ang Kapaskuhan. Sabay-sabay tayong i-wish, syempre, ang good health ng bawat isa. Ay, nakatulog. Syempre, ang wealth, di ba? Oh, sana imama na tayong lahat. And syempre, hindi mawawala ang kaligtasan ng bawat isa. Sana ligtas tayo makarating sa taong 2027, mga ka-vibes. Anyways, parang binabantaan na ni DJ Robbie ang inyong mga buhay. At inaantok na siya. Mga ka-vibes, welcome sa inyong bilang paboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Siyam na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi, mga ka-vibes. And I hope you're doing well and doing fine. Dahil Friday evening na ngayon. Yes, marami sa ating mga ka-vibes na nagsa-celebrate, ine-enjoy ang kanilang mga weekends. Kaya naman, sabay-sabay niyong... Hindi ko din alam kung anong gagawin niyo. Sabay-sabay tayong bumarek ngayong Friday night. Pero alam niyo ba, mga ka-vibes, kung nag-iisip kayo kung anong masarap inumin ngayong Friday night, I would like to suggest a very gnarly, gnarly drink combination. Kasi mga ka-vibes, kami ng mga friends ko is pinaghahalo po namin yung Red Horse at saka grapes na juice flavoring. Ang weird, no?
2: What?
1: Pero alam nyo, mga ka-vibes, masarap po siya. Try nyo muna bago nyo i-judge. Kung hindi masarap, sabihin kay DJ Robbie, kapag sumakit ang tiyan, idalhin sa doktor. Dalhin sa professional at wala akong magagawa dyan. Pero for me, masarap. And for my friends din, masarap. Dahil nga, hindi mo lasa yung beer, pero lasa mo yung grapes. Do you get my point? So, kung hindi kayo hard drinker at ayaw nyo ng lasa ng beer, try nyo yon, baka magustuhan nyo. Kung hindi naman, huwag nyo akong sisihin. Nagsuggest lang naman ako. Anyways, mga ka-vibes, dahil dyan, ang ating pag-uusapan po ay ang inyong mga usual na pinag-uusapan sa barikan at inuman. And syempre, mga ka-vibes, ang isa po sa mga pinag-uusapan po talaga natin sa inuman ay ang atin po mga problema. Diba? Kaya ka nga mag-iinom para malampasan mo ang inyong mga problema, para malampasan mo ng very, very light. Oo, kasi hindi naman talaga sagot sa inyong mga problema ang pag-inom, pero panandalian mo itong makakalimutan. Diba? Pero bukod doon, mga ka-vibes, shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na maoy mag-inom. Pag sila ay nalalasing ng aaway, naghahanap ng gulo, magbagong buhay na po kayo. Diba, magbagong buhay na tayo, mga ka-vibes, no? Dapat pang pag-iinom kasama ng ating mga kaibigan o kaya naman ng ating mga kamag-anak at mahal sa buhay ay... Actually, hindi lang sila ang may... Pag hindi lang sila, basta ako'y naantok na... Hindi, pag iinom tayo, dapat laging nasa tiyan at hindi nasa ating utak, mga ka-vibes. Kung natin dalhin sa ating ulo yung pag-inom natin, pag tinamaan na tayo ng espiritu ng alak, isuka na lang natin yan. Ilabas na lang natin, pumunta na lang tayo sa CR at wag na tayong magdala at ilabas ang ating sama ng loob sa atin pong mga kainuman. Hindi ko alam kung bakit gulo ang hanap nyo sa inuman at pangangabit. Aminin nyo, sabi nila, kapag may alak, may balak. At medyo true yun. Based on my experiences, hindi ako, just to be clear, hindi po si DJ Robbie. Pero some of my friends, may story sila sa akin at nakita ko din first hand na kapag may alak, ay totoo pala talagang may balak. So, sa ating mga ka-vibes, be mindful din po sa inyong sasamahan

inyong mga session, drinking session with friends, ay maaari nyo po yung isend sa aring pong hotline number 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. And mga ka-vibes, hindi lamang po doon dahil maaari din po kayong mag-iwan ng mensahe sa atin pong Facebook Live. Kung gusto nyo pong makikita kung gaano kasarap, si DJ Robbie, ay bisitahin nyo po ang ating Facebook page na GV99.9 FM, at nakalagay po doon ang video ng aking live. Mag-comment kayo sa baba kung ano ang gusto nyo sabihin kay DJ Robbie, and syempre ang kasagutan nyo sa ating pinag-uusapan for tonight na ano nga ba ang inyong pinag-uusapan sa inuman. And with that, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Driver's License by Olivia Rodrigo. Mga ka-vibes, for the next couple of songs, we'll be playing some of our favorite heartbreak songs. Kaya naman sabay-sabay tayong masaktan at mag-relax. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: Visit them at Malabanan Building, P. Burga Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Baso Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Ay, pisan-pisan.
2: Ah, pisa, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class. Yeah.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun.
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
7: Paano hindi ka pero ikaw pa yung galit?
8: Paano kung gusto mo na mag-ipabalik pero hindi mo maiwasan ng diets?
9: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero gusto mo na...
10: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
11: Eh, di makijam with DJ Ya!
12: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work...
11: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
12: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghuray na kayo.
11: Sa programang, ang tanong...
12: Ala eh, paano?
11: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
12: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
4: Paano nga yun?
13: You are listening to DJ Robbie.
14: Mga ka-vibes, welcome back sa ating programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. And mga ka-vibes, andito na nga tayo sa ating punto ng programa na kung saan isisiwalat na naman natin ang isa namang kwento ng buhay sa Mercado Confession. And for tonight confession, mga ka-vibes, narito si Sally. Hi, Sally. Wow, uy naman. Sabi niya sa kanyang liham, pinabalikan matapos iwanan. Kaya naman kung kayo ay interesado sa kanyang kwento ng buhay, sabay-sabay po natin itong pakinggan.

0: Dear DJ Robbie, ako po si Sally, 25 years old, at may anak ng 7 years old. Apat na taon na po kaming nagsasama. Pero, dahil pinagpalit niya ako sa mas bata sa akin, kami ay tuluyang naghiwalay. Nagkita kami muli ng tatay ng anak ko last December. Nagsisisi raw siya dahil ang babaeng kinakasama niya ngayon ay lumabas din ang tunay na kulay na malayo raw sa maganda kong katangian. DJ Robbie, mga ka-vibes, mahal ko pa ang ex-boyfriend ko. May isang taong anak na rin sila ng bago niyang kinakasama.
1: What?
0: Nawala ang galit ko sa kanya. Pero natatakot na ako na baka magbago na naman siya at iwan muli kami ng anak ko. Maayos na naman kami ng anak ko. Basta huwag niyang pabayaan ang sustento sa anak namin. Tahimik na ang buhay naming mag-ina. Pero DJ Robbie, patuloy-tuloy pa rin siyang nangungulit. Payuhan niyo nga po ako. Ayaw ko nang magkamali muli. Nagmamahal, Michelle. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Michelle. Kung gusto niyo pong mag-iwan ng mensahe para sa kanya, piece of advice, suggestion, ang ating pong hotline number, 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin niyo po ang ating official Facebook page na GV99.9FM. Well, para mga DJ Robbie, ang masasabi ko lamang sa iyo, Michelle, huwag ka agad magdesisyon, magkapadalos-dalos. Dahil marami kang dapat pag-aralan sa sitwasyong ito. Gaano ka kasigurado na seryoso at sincero ang pakikipagbalikan niya sa iyo? Paano na ang bagong anak ng ex-boyfriend mo? Matitiis mo rin bang mawalan din ng tatay na kalalakihan tulad ng anak mo? At paano magiging setup ninyo at ng naanakan niyang babae? Kung tahimik na ang buhay nyo, bakit papayag kang magulo pa rin ito muli? Hindi ko sinasabing huwag mo siyang bigyan ng second chance. Pero tiyakin mo ang kanyang motibo at hanggang kailan siya mananatili sa inyong mag-ina. Nawa'y makapag-isip at magdesisyon ka ng maayos para sa ikatatahimik ninyong mag-ina. Yun lamang po para sa akin, Michelle. Nagmamahal, DJ Robbie. Vibes para ni Michelle at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kaparehas na sitwasyon. Ang ating sunod na awitin ay para sa inyo. Narito, si Nina sa awiting Foolish Heart.

ng Awiting Foolish Heart by Nina. Grabe, no? Talaga namang kapag puso na ang dumikta, ay talaga namang wala tayong choice kung hindi sundin ito. Oh, Julina, magtangal. Pero mga ka-vibes, welcome back sa ating programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time on the clock, it's 8:43 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And how was your day so far? How was your night? And bukas nga po, since weekends na, most of us ay wala na pong pasok. So if you do have time to spare this upcoming Saturday, October 10, 2026, 5 PM po gaganapin ang Mr. and Miss Team Batangas 2026 Coronation Night. Ito po ay gaganapin sa Malvar Sports Complex sa Malvar, Batangas. Kaya naman mga ka-vibes, sabay-sabay po nating suportahan at i-witness. Hindi ko alam ang Tagalog ng witness eh. Sabay-sabay po natin saksihan ang galing ng mga batang Batanggenyo na hindi lamang po talaga namang kagandahan, kakisiga na may aambag sa lipunan, bagkos may mga pusong tumulong at handang maging inspirasyon sa kani-kanilang mga kapwa kabataan. Anyways, mga ka-vibes, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:44 in the evening and it's time na itigil na natin ito. Mga ka-vibes, parahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat po sa ating mga ka-vibes na tumuto kanina pang alas 6 until now, almost 9 o'clock in the evening. And sa Monday muli mga ka-vibes, makakasama niyo pa rin si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. And with that, mga ka-vibes, ang ating sunod na awitin, and this will be my bye-bye song for you all. Ito po, si Sara Jeronimo sa awiting It Takes a Man and a Woman. Muli, I'm DJ Robbie, only here at GV 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. Aga.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa gb99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!
6: It is now 6:30 in the evening.
7: This time check
6: is brought to you by
7: Red Horse Beer.
6: Kasanggamo sa relax sarap.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: 77 days before Christmas. Lucky 7, lucky Christmas. Keep the luck going with GV99.9, your good vibes.
12: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
13: Alam mo ba MLMC, mommy?
14: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
12: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
15: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
16: More loving, more caring.
15: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
17: Barangay Marawi.
15: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
16: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
18: Ay, pisa-pisan.
19: Ah, pisa, bakit?
18: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
19: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
18: Pero, di ko nahihinto.
20: Ayaw ko na.
21: Hala? Joke pala yun.
0: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
19: Ha? Bakit?
0: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes!
19: Ay, siya? Sino ganyan?
0: Si DJ Ronnie!
22: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
19: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
0: Ay, siya na nga! Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo!
19: Tuwing Sabado at Linggo,
0: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan! Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie! Dito lang! Sa GV 99.9, your good vibes!

diskarte mo sa pagtitipid ng tubig. Narito ang ilang diskarte-tipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Sucho.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
1: Nasa bahay. Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
0: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
1: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 77 days before Christmas. Lucky 7, lucky Christmas. Keep the luck going with GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right bread ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: Siya, ganado na naman ako.
9: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
13: Magandang morning sa ating piling kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
9: Mula sa may init na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
13: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
9: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
12: Sabado ganado.
9: Ay nakaw, ganado na naman ako.
13: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
9: Ganado

0: Nagpapagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is G.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: ng sugar.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Dito sa GB 99.9,
4: your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

No.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: ko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maluma, baby. Put your hands up. The World Cup is here.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB9.

0: na bola sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Honey.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: anyos. GV 99.9.
3: GV 99.9. 30 na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: GB99.9.
3: Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: 99.9.
1: Yoy! Good vibes!
2: Nakaradyo ka pa ba?
3: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
4: Uy! Baka Kiko yan!
2: Baka Kiko Barako yan!
5: Kiko! Kiko!
6: Kiko Barako!
7: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
8: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Frankie yan.
1: Baka DJ Frankie yarn.
3: Baka DJ Frankie yan.
4: Baka DJ Frankie yan.
5: DJ Frankie.
6: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
7: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes.
8: Mga kaibigan, kilala nyo ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: ko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
3: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
5: Parang Gardeng!
0: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
5: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
0: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
5: Pero, bulol ka!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun!
8: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
9: Ha? Bakit?
8: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
9: Ay, siya? Sino ganyan?
8: Si DJ Ronnie.
10: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
9: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
8: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
9: Tuwing Sabado at Linggo,
8: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes!

0: bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes.

0: tandaan, basta motorsiklo, kay Gwenson tayo!
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: GB99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GB 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GB informed, GB aware at GB updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anos.
4: GV 99.9.
3: GV 99.9. 30 na!